0: 92.7 Hot FM kagante oro city 93.7 Hot FM kinoon. Hey, Taylor Swift, Shake It Off at 3:10 minutes after 8 o'clock. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog, bigatin sa lasa, swag sa bulsa. Jason Steele pa rin ang inyong kapiling sweethearts hanggang alas 9 ng morning on this very beautiful first day of October. Webes! Papunta na naman tayo sa weekend, ano? Halos, ano? Ang bilis ng panahon! Ang bilis ang magbabalik ng araw. 85 na lang ba? Oo. Bago magpasko, ay talaga naman! Napakabilis! Bagay, nakaka-excite din naman, ano? Kahit na mabilis yung magbabalik ng araw, nakaka-excite din naman na makakatanggap na naman tayo ng regalo. Pero nakaka-excite din, di ba? Na makakatanggap din naman tayo ng bonus. O kaya 13-month pay, maalin man doon. Di ba? Yun ay pinagpapasalamat yan. Di ba? At dapat nagiging excited tayo lahat. Pero excited din tayo kasi may mga babayaran tayo. Ang tanong, excited ba talaga yung nararamdaman mo? excitement ba talaga yan? Kasi may mga babayaran ng mga deadlines. Di ba? Yung mga ganun tipo. Pero at least meron, di ba? Mabuti na lang na meron tayong pambayan. O, di ba? Nakaka-excite din kasi syempre may handaan na naman. Yung mga baboy natin, mga inaalagaan dyan, o kung ano mga hayop-hayop na inaalagaan natin dyan, di ba? Para ma-enjoy o ang Christmas celebration. Bisitahin mo nga, tinan mo, uy, dako-dako na. Di ba? Ganun tipo, ano? Siyama naman, bungas pa rin ang ating text lines just in case lang you get your shoutouts in you. I-forward nyo sa akin yan, ha? Dali na, 0961-8924-927. Ang Regen si Daxi, ang Kai 4408 si Alexander Israel. Magandang umaga mga sweethearts, sabi niya. Shoutout Regen si Daxi, ha? Alexander, good morning! Nakikinig lang po ako, wala kasi akong load. Maka-text ka naman. Baka wala kang data. Ano? Oh, maraming salamat po. Padayon lang sa pagpaminaw, di handapita. Alright, 15 under 8. Babalik tayo with more. Still with me, ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM kagayan di oras ni 93.7 FM bukidor 33 minutes after 8 o'clock. Early to sleep for you with Dibong. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Ang Raptor Taxi Analo, si Vincent Octubre, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pangikinig, ha? At saka kay Lady Emma, ipuntang! Dagang salamat! Yung mga tagalapasan din, nakikinig sa atin, sina Vera, Balandra Gato. Yun! Thank you, ha? Kamusta ang inyong mga umaga? Namahaw na muntan nandi, ha? O, kung wala pa namahaw, kung sa paghihulat, ha? Luto, no? Luto. O, yun ang inihintay. Magandang umaga, shout out kay Kokoy, kanadeng kay Inday, kay Almin, kay Vivian, mga taga City House, Malanang Upol. Good morning, ha? Efren, good morning. Si Sir Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Ang lakas sa kanya monitor. Maimbuntag, Sir Jimmy. Stay pogi, ha? Ito na muna, 8:35 na. Alamin muna natin, ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon?
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nandito na, nasa linya natin si HBG Noel, kumpati Aranco ng Heart Taxi. Noel, maayong buntag.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Magandang umaga, sweetheart. Yung mga papasok ng Cagayan de Oro na dumadaan ng Diabora Extension, maluwag na maluwag yung kalsada, maliban lang sa mga basang ang kalsada. Dahan-dahan lang po tayo kasi malakas pa rin yung tubig dyan. Marami pang may basa. Lalo na sa nagmumotor, bagal-bagal lang po. Daan tayo ng Nazareth, going to Rotunda, maluwag yung kalsada. Rotunda, going to Masterson Avenue, maluwag paakyat. At sa pababa naman, bagyang may pagdami yung sasakyan, pero tuloy-tuloy pa rin pagpababa, pabuntang Baminta at Rotunda.
0: Ayun na! May pasayaro ka ba ngayon?
2: Kabababa lang dito sa may DSWD.
0: Ayun, very good, very good. Sige, meron na ulit sasakyan yan, sigurado. Oh, sige, maraming salamat sa iyong update, sa iyong traffic update. Thank you at ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Noel, Kumbati Arangon ng Hard Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Nako si Heart Pasada Group, Noel, Kumbati Arangon ng Hard Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
4: Grabe, gud kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
5: Fresca Tuna. Go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
9: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Bibitin.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

8:48 oras at isa atin na Playtime Entertainment, born for happiness. Isang magandang umaga muna. Teka muna. Ay, yung mga nakikinig sa atin sa may SMK, SMK UK-UK yan. Good morning sa inyo lahat dyan. Ha? Maraming maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Happy birthday to... Ay, birthday niya? Hiring to. Hiring. Hiring ng tagakain. Baka naman hiring to ng tagakain, ha? Ha? Bake in naman. Pwede ba kami mag-apply? Happy birthday kay Sir Sydney Galicia today. Happy birthday, Sir Sydney! Eh, baka hiring ng tagakain to si Sir Sydney, ha? Andito lamang po yung mga applicants. Pumila lamang po ng maayos ang mga aplikante ng... ng birthday celebrant. Ha? Happy birthday, Sir Sydney Galicia. Ayan, happy birthday today. Ang wish ko at ang wish namin sa'yo ay sana'y matupad ang lahat ng wishes mo. Karate sa lahat naman nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays today. Happy birthday! Ngayong buwan, unang buwan ng Oktubre. Ha? Yan din ang wish namin sa inyo. Ipatupad ang lahat ng mga wishes ninyo. 8:49, final break ng ating program. Magpapalik pa tayo siyempre, huli mga minuto ha. Kaya naman, hoy, panahing gihapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. Heart 92.5.

93.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginoon, ngiti! Maraming mga misis ngayon na nakangiti. Bagong sweldo eh. Oh, siyempre naman. Oh, teka muna, ako po'y magpapaalam na muna ha. Mamaya na ulang ulit tayong hapon mag-sama-sama. Alas na hanggang alas 5. Tapaya na po si Dr. Heart at si George para sa ating Music from the Heart, para sa ating mga paborito mga love songs. Follow niyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Of course, my name is Jason Steele at ako'y mayroong payo sa inyo. Paminaw, paminaw! Kung maghahanap ka ng kapares, aba, siguraduhin mong hindi yung laging nag-i-Ingles. Alam niyo kung bakit? Kapag nag-away kayo, mag-i-Ingles yan. Mapipilitan ka kayo mag-sorry. Oo, para wag nang humaba pa ang usapan. Padayon na sa magpaminaw mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: testimonya ng Anti-Money Laundering Council bago ipresenta si dating Senator Antonio Trillanes. Sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na hindi muna mag-issue ng subpoena para kay Trillanes pero maari pa rin siyang ipresenta ng prosecution ng voluntaryo. Kinumpirma ni House Prosecutor Terry Ridon na karagdagang testigo ng prosecution si Trillanes kaugnay ng Article 2. Na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth at umano'y mga maling declaration sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, mas mainam na mauna ang AMLAC witness at bank official or records bilang batayan sa testimonya ni Trillanes. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:13 ang ating oras, mga sweethearts. And another date. Very excited to celebrate this first day of October with you. This is George with Dr. Heart. Music from the heart all the way till 11 o'clock. Ang inyong mga paboritong love songs. Good morning. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Kamusta po kayo? Ha? Nag-paksi na ba ang kalendaryo?
0: Ay, oo. Nagsisimula na yung mga ano sa social media.
1: Yeah.
0: October, please be good.
1: First day of the month of October 2026. Kaya na. Pangalawang bare months na.
0: Yes.
1: Palapit ng palapit. Ilang araw na lang ba?
0: 85 days.
1: Okay, na lapit na lang. Ano, nag-aanda na ba kayo regalo para sa inyong mga minamahal? Sa inyong mga inaanak? Or nag-iisip na kayo saan kaya tayo pwede magtagaw nito?
0: Hide and ninong and ninong.
1: Let's play hide and seek muna.
0: Ay, ang makahanap sa akin, merong ano. Ang tawag doon sa envelope.
1: May angpaw.
0: Angpaw.
1: Yan, well, anyway, magandang morning po sa inyong lahat. Mga sweethearts natin, mga heart natics. Ayan, magkakasama na naman po tayo ng dalawang oras dito sa ating programang Music from the Heart. All the way tayo until 11 o'clock in the morning. Napakasarap na mga love songs. Sasabayan ang ating Thursday morning. At syempre, painitin natin yan sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yung ating question of the heart, George.
0: Ay, abay, madalas natin itong naririnig, Dr. Heart. Pero bakit nga ba?
1: Bakit nga ba?
0: Bakit nga ba? Nasa huli o laging nasa huli ang pagsisisi.
1: Ayun. Never ba nauuna yan?
0: Oh, never.
1: Hindi ba nasusulat yan? Nauuna yan?
0: Tingnan natin mamaya. Kung meron tayong mabuklat na kabanata. Kung merong nasusulat tungkol sa...
1: Ayun. Pagsisisi na nasa unahan.
0: Oo. Tingnan natin mamaya.
1: Ayan, bakit nga ba daw laging nasa huli ang pagsisisi? Ayan, mauna lagi na.
0: Mauna lagi.
1: Sige, paabot niyo sa amin. Ano po ang take niyo dun sa ating question of the heart? Ang inyong views at inyong opinions? At syempre, yung mga mensahe ninyo, do text us dun sa ating text lines. Dalawa po yan, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Abay, kung naka-online ka, follow, like, and share, and comment. Meron na tayong post dyan ha, regarding our question of the heart. And message po doon sa messenger natin sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Ayan, parang kanta lang din ni Angela Bofill ito. This time I'll be sweeter. Diba? Ulahin ang tanan. Pero itong mas matindi. Coming in, here's Sherine Regis. Talaga naman, nangihinayang ka ngayon. Sayang na sayang, 9:17, you're in Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We're gonna make it together till 11 o'clock. Welcome dito po sa ating programang Music from the Heart. Sa lahat ng mga kaka-tune in lang, good morning everybody. It's a great first day of October. I mean, it's the second Burr month that we are having right now for this year, 2026. Ano, nostalgic, joyous, ando na yung excitement sa mga puso natin for our favorite season ever. And that's the Christmas season. Dahil malapit na nga, start nagtigom.
1: Merry Christmas, George.
0: Mauna ako. Merry Christmas, Doctor. Grabbing advice. O, mauna tayong bumati sa kanila. Merry Christmas, everyone. You know, ang ganda lang kapag binabati ng ganyan. Kasi Dr. Heart, yung Christmas season kasi, it's all about giving, it's all about celebration, and it's all about that we are, you know, parang ipinagdiriwang din natin ang kapanganakan ating nag-iisang Panginoon.
1: Ayaw. Mas masarap yung bumabati ka.
0: Correct.
1: Kesa sabihan kang bati kag now.
0: Dito na talaga pumapasok yung language barrier. Ha? Akala mo binabati ka. Bati ka pala. Nasa pagsasabi yan eh.
1: Oo nga. Alright, again, yung ating question of the heart. Dami, nag-uusapan natin bakit nga ba daw laging nasa huli ang pagsisisi. Ayan, nako naman. Eto na nga, sabi nga ng Ben and Ben, make it with you. Bakit? Nagsisisi ka na. Ayan. Yung iba naman na, nandun sa sitwasyon na nag-break up sila. Eto. Nagsisisi na yung ng break. Nung nakita na nagbalik alindog, tapos sinasabi, eto lang naman ang sinayang mo.
0: Alam mo kasi yung pagsisisi, Dr. Heart, eto sa perspective ko, the reason why meron tayong tinatawag na kapag alam naman kasi natin na ano yung magiging consequence, alam mo yung mindset na YOLO, you only live once.
1: YOLO!
0: Dahil dyan, sige na, dali, lang bitaw to, ganito lang bitaw to. Tapos nagsisi ka ngayon kasi yung outcome ng ginawa mo, ayan na. O, diba? Nakipaghiwalay ka. Kala mo naman talaga, na nakipaghiwalay ka, na masasad siya or malulugmok siya. Hindi. Nagbalik-alindog ang ate mo.
1: Talaga.
0: At ayan, tingnan mo. Hindi lang si ate, pati dun yung hiniwalayan din na guy, di ba? Disisi ka, mahay ka. Ikaw ngayon ang nalugmok ulit.
1: Eto na, ha? Tinitingnan natin yung meaning ng pagsisisi. Ano nga ba ito? Eto daw, ibig sabihin, regret, remorse, or repentance in English, ha? Ayan. So parang, eto na nga, nagre-regret ka kung bakit ginawa mo yung desisyon na yun. Diba? Or kung may ginawa ka, no? Na isang bagay na pinagsisihan mo.
0: Correct.
1: Nire-regret mo. Parang gano'n.
0: Oo.
1: Ay, nako.
0: Pero ako kasi naniniwala ko na lahat ng bagay naman talaga may dahilan. It's for you if it's also not for the person na involved sa situation. Para matuto kayo din sa nangyari.
1: Pero yung iba may ginagawa nila, pinaninindigan nila kung ano yung ginawa nilang action. Di ba?
0: May ganun eh.
1: May mga ganun.
0: Totoo.
1: Pero yung mga iba din, meron din ginagawa yan na kunwari, eto nga, pinanindigan. Pero hindi naman pala. Deep inside. Di ba? Nandun yung pagsisisi pa rin. Sige nga, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin. Unahin natin dun sa ating Facebook page. Facebook page po natin, ha? Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Mula po kay Ate Marifel de Quito Ajes. Hello, good morning, sweethearts, Dr. Heart. And of course, the pretty one. Hi, Miss George.
0: We are.
1: Ito lang daw masasabi niya, because I've been through all of this. Lahat ng mga pagsubok na pagdaanan ko na. Ito lang ma-share ko. Think before you click. Hindi mo na maibabalik ang mga pangyayari. Yun lang po. O, diba? Nako, ang hirap yung mga ganyan. Sa buhay natin, walang...
0: Rewind.
1: Ano tawag nyan? Control...
0: Walang remote
1: control. Control Z.
0: Oo.
1: Ah, diba? Control Z, man.
0: Walang rewind. Walang redo. Walang undo.
1: Diba?
0: Lahat yan. One lalong time lang.
1: Lalong-lalo na sa mga salita natin, George. Pag nabitawan na natin yun, yun na yun. Pag nakasakit tayo ng kapwa natin, ayun na yun.
0: Imprint na yun sa kanya. Sabi dito ni, ay, batiin natin, Dr. Hart, yung mga nakikinig sa atin dyan sa may anahamon na nagbaging sa atsal na si Ate Bebet, si Kuya Boyet Justin, o si Making Dodong, ayan, si Ate Sherry Fuentes Francisco. Good morning! Thank you.
1: Sa anahamon, sa ano yata yan? Sa Maramag?
0: Maramag
1: Bukid doon. Maanyag, Maramag!
0: Maanyag,
1: daming maanyag dyan.
0: Ay, naagmidya po na.
1: Ayan. Speaking of Bukidnon, baka nasa Bukidnon to ngayon na nasa Cagayan de Oro ba kaya ito? Happy birthday ha kay Sir Sidney Galicia.
0: Happy birthday, Sir Sidney.
1: Ayan.
0: Diba? Double celebration yung araw na ito.
1: Bakit?
0: Dahil nga, hindi lang sa you're celebrating the first day of October. Mm-hmm.
1: Kundi birthday ni Sir Sidney.
0: Ng ating mahal na si Sir Sidney.
1: Tuwing pagpasok pala ng October ka, Sir Sidney ha? Ayan, mula naman kay dun sa ating text line 3102. Sabi niya, good morning ka Heart from Barangay Bayabas, ha? Si Glisil Grace Rojas Ligsanan. Good morning sa'yo.
0: Happy morning. Hi, Demsoy. Nakikinig dyan sa Maramag. Speaking of, si Demsoy Robles. Good morning.
1: Ayan. Ang ating tanong po, ang ating question of the heart para dun sa mga kaka-tune in lamang. Bakit nga ba daw laging nasa huli ang pagsisisi?
0: Bakit?
1: Text lines natin, George.
0: 0917-1579-927 at 0961-8924-927.
1: At syempre, pwede din kayo mag-send ha. Pag naka-online kayo, dami niyong data.
0: Oo, pwede.
1: Yung ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 9:40 is our time. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Yes, this is Rufa May.
7: And GB.
8: Sobrang mahal lang bilihin.
6: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
7: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
6: it's sulit. Let's buy it.
7: Go, go, go!
9: Grabe cute kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pabarato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
10: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
11: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na ilain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: bakit pa ba naantayin natin na mawala yung ating nararamdaman?
1: If the feeling is gone.
2: And Dr. Hartat's song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Epektibo, Max Benepisyo.
1: LMA Saison right there. That's If the Feeling is Gone. 9:53 is our time.
0: Naho, yun na nga eh. Nung sanang kayo pa, eh bakit hindi mo ginawa ang lahat-lahat?
2: Eh kasi nga.
0: Nagsisisi ka ngayon.
2: Sisi ka ngayon. Alam mo, siguro Dr. Hart, andun yung, dito na nga pumapasok yung sinasabi natin na yung puso kasi, mapusok. Marupok. Kaya minsan, yung kanyang sinasabi, minsan mas napapakinggan natin kaysa sinasabi ng ating mga utak. And we have been reminding naman our sweethearts na there's a purpose nga, di ba? Bakit nandyan ang ating utak sa ibabaw ng ating puso is for us to listen to it first before we go ahead. And pagsabayin ang dalawa.
1: Ayun. Oo.
2: Puso at isipan natin.
1: Puso at isipan. Oo. Yung mga nagkakamali sa pagmamahal at sa kanilang mga relasyon, yung pagsisisi, hindi talaga nauuna.
2: Correct. Nasa huli naman talaga yan.
1: Bakit nga ba daw hindi nauuna yung pagsisisi? Kasi awkward eh.
2: Alam nga naman, magbasulog ko. O bagay na akong gibuhat.
1: Diba? Awkward kaya yun. Magsisi ka na, tapos gagawin mo pa. Ay, nako.
2: Kumari, ay, magsisisi ako ngayon, kakain ako ng ganito. Magsisi muna ako.
1: Ah, diba?
2: Oo.
1: Yeah, tinatanong mo kanina kung merong nasusulat dyan.
2: Oh, meron.
1: Wala. Ay, wala
2: pa.
1: Kasi nga, awkward.
2: Akala ko pa naman, nag-aabang naman ako kasi akala ko meron.
1: Kasi mga sweethearts, pag yung pagsisisi, nauna yan, ay iba'y hindi pagsisisi yan.
2: Ano yun?
1: Ibang word yun, gagamitin natin dyan. Babala. Tsaka, anong tawag ito? Pag-iingat. Ha?
2: Correct.
1: Yan yung mga dapat nating tandaan o paalala.
2: May mga
1: nawag mo gawin to. Nawag mo gawin to kasi ito yung mangyayari.
2: Correct.
1: Ah, diba? Yun.
2: Diba, alam naman natin eh, alam mo, as we go into this life, lahat tayo, nandun na tayo sa tama at mali.
1: Mm-hmm.
2: Pero kasi may mga bagay talaga na ginagawa natin because that's what makes our heart happy.
1: Aha.
2: Tapos, kapag may nangyari, hindi, siguro, ang pagsisisi nandun, pero andun din yung thought na, ay, may natutunan ako. I have learned something of what I did.
1: Pero alam mo ba kung bakit pagsisisi ang tawag dyan?
2: Bakit?
1: Kasi, di ba, pag nagsisisi ka, pag parang ka nagawang mali, di ba? Ano sinasabi sa'yo?
2: Ayan, tuloy.
1: You see?
2: You see. We'll see.
1: O, di ba? O, ginawa mo yan. Ano nangyari sa'yo ngayon? O, yan. You see? Kaya ka nagsisisi?
2: Kaya.
1: Ay, nako, Dr. Hart. Ano ba naman? Eto mo na, batiin natin, ha? Nako, haba naman. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Miss George, para sa akin, kasi nga hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. May mga desisyon tayong ginagawa ngayon na akala natin ay tama. Pero maaring sa paglipas ng panahon ay makita natin ang mga bagay na hindi natin napansin noon. Dahil hindi naman natin kayang i-predict ang future. Hindi natin palaging malalaman kung ano ang magiging resulta ng bawat choice natin. Kaya mahalagang pag-isipan na mabuti ang mga desisyon, pahalagahan ng mga taong nasa buhay natin. At huwag ipagpaliban ang mga bagay na tunay na mahalaga. Dahil kapag dumating ang panahon na hindi na natin kayang baguhin ang nakaraan, saka natin mararamdaman ang bigat ng salitang sana. Yan po'y galing kay Yang ng Cinderella. Sabi niya, avid fan here.
2: Hi, thank you. Nalala ko si Miss Yang, yung mommy ni Baby Boy.
1: Ah,
2: Ay, nako. Salamat dito sa thought mo, ha?
0: Talaga naman. Oo nga naman. Saktong-sakto. Diba? Pahalagahan natin kung ano yung meron tayo ngayon. Diba?
2: At ito talaga, it really captured or it really talagang encapsulated yung kanyang sinabi. The word sana. Yun yung lagi natin sinasabi kapag nagsisisi tayo. Sana hindi ko ginawa yun. Sana. Ganito ang ginawa.
0: Alright. Yun nga sabi niya, dahil hindi nga natin palagi, ha? Gusto ko yung word na palaging, nalalaman kung ano yung magiging resulta ng bawat choice natin.
2: Siyempre.
0: Diba? Kasi when we make a choice, diba? Parang minsan sumusugal din tayo.
2: Yes.
0: Diba?
2: Yes.
0: We gamble dahil dun sa desisyon natin.
2: Alam mo kasi, Dr. Hart, yung mindset kasi natin, to see is to believe.
0: Ayun.
2: To experience is to
0: akala ko believe. To taste is to believe.
2: Ay, pwede din yun, actually. Ganon din yun.
0: Ano
2: ba? Kasi, yung iniisip kasi natin, kunwari, narinig mo sa ibang tao, uy, huwag mong gawin yan, ha? Kasi, alam mo, ganito mangyayari.
0: Yan yung paalala.
2: Paalala yun.
0: Warning, di ba?
2: Pero, ginawa mo pa rin.
0: Uh-huh.
2: Because, sa isipan mo, di mangyayari yan. Gagawin ko to, ito try ko. Pag-try mo ngayon, nangyari yung hindi magandang sitwasyon.
0: Ah, di ba? See what happened?
2: Dito na natin.
0: See? Magsisisi.
2: Dito na pumapasok yung salitang mi-risi.
0: Ayun, karugtong pa rin yan. Mi-risi.
2: See? You see? Mi-risi.
0: Oras natin, 2 minuto pa bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Maghanap buhay muna kami ni George, ha? Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart dito lamang sa inyong Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM 加減でおろ93.7 Heart FM ボケノン1021 and second hour ng ating programang Music from the Heart ngayong unang araw ng Oktubre and Thursday. Sarap pakinggan ng kantang to.
1: Tell me, where did I go wrong?
0: Ayun na.
1: Diba? Yan, kasi nga hindi mo alam anong kalalabasan ng mga ginawa mo.
0: Ay. Mm-hmm. Tell me. Parang paiyak na pagkasabi, no? Tell me.
1: Maalala ko, George, pinapaalala natin sa mga sweethearts natin. Diba, huwag tayo gumawa ng desisyon pag yung ating nararamdaman, diba? Yung sobrang saya, sobrang
0: galit,
1: diba?
0: Kasi nga,
1: malamang, no? Malamang, pagsisisihan natin kung ano man yung binitawan natin.
0: Sabi nga, kapag masaya ka, huwag kang mangako. Kapag,
1: ganun?
0: Kapag galit ka.
1: Napapako ba yun?
0: Oh, minsan kasi, yung kapag... kapag kasi we're overwhelmed of happiness, minsan kasi nakapangako tayo eh. Mm-hmm. Alam mo yun, yung parang, ay, happy ko ka rin. Uy, basta sa ganito, ganyan. Yun. Ako na bahala. Yung mga ganun.
1: Oo, at... i-remember natin lagi na once na nagbigay tayo ng pangako, may isang aasa.
0: Correct. Totoo yan. Diba? Siyempre, pinangakuan mo.
1: Oo naman.
0: Pangakong panghabang buhay na tayo. Pero, bakit nangyari ang mga nangyayari? Kasi, minsan nasa isipan kasi natin to try things, subukan ko nga. Kasi, it might go on a different direction. Alam kong ito yun eh. Pero baka naman kapag ako nag-try, iba yung magiging resulta. Ganun din. May mga mindset na ganun. Na medyo, yun na nga, mapusok kasi ang puso.
1: Mapusok. Alright, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin, George, mula sa ating text lines. Mula kay 5460. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Lahat ng nagaganap o mga pangyayari sa atin sarili ay palaging nasa kasalukuyan. Kaya't hindi natin batid na ito ay pagkakamali at malaking kasalanan. Marahil kung alam lang natin na ito ay isang labag sa batas. O di kaya ito ay nagdudulot ng matinding sugat ng ating kapwa-tao. Siguro naman ay hindi natin ito magagawa. Kaya't kailangan lang sana ng bawat hakbang ay paubayan natin sa ating poong may kapal upang hindi tayo mapariwara o maligaw ng ating landas na siyang naging dahilan ng ating pagsisisi sa huli. Ayan, pa-shoutout daw sa Tanogan at ganun din sa Langga family. Diyan po sa may Don Carlos sa Bukidnon from Altans ng Kugman.
0: Ito naman si Lady M. Good morning, Lady M. I miss you. Ayan, sa lahat ng mga heartnatics, magandang umaga. Thank you for always listening.
1: Ayan.
0: Sa ating Facebook page naman, Dr. Hart.
1: Mm-hmm.
0: Ito may message si Mommy Marilyn. Sabi niya, here I go again. Samok-samok tupad si
1: Mommy. There you go again, Mommy Marilyn.
0: We miss you, Mommy. Sabi niya, basin ba yan na apod pagsisisi na mag-una. Gaya na magsisi ka dahil di ka nakapunta ng gusto mong puntahan o mayroon kang gustong bilhin pero di mo nabili at di ka pumunta sa dapat mong puntahan. Kaya nauna ang pagsisisi sa di nangyari ang lahat ng gusto mong gawin or pangyayari. My own POV, pa virtual hugs. Thank you, Mami. We love you.
1: Ayon.
0: Thank you.
1: Ang hirap nun pag nauna yung pagsisisi, di ba?
0: Yes.
1: Kasi pag once na mauna yung pagsisisi, nako, sigurado ako, hindi tayo magkakamali.
0: Totoo. Tsaka,
1: kasi mawawarningan ka na eh. Di ba?
0: May warning na eh.
1: Oo.
0: Minsan kasi daw, habang nasa harapan pa natin ang isang tao, pagkakataon o relasyon, iniisip natin na may bukas pa para ayusin ang lahat.
1: May bukas pa.
0: Singer din po kami. Kung naghahanap po kayo. Kasi nandun na yung isipan natin na I can say sorry if nagkamali ako, kung mali man yung decision ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero kasi the thought of the consequence, hindi pa natin yun mag-grasp kasi hindi pa nangyayari. Tsaka pa natin yun marirealize kapag andyan na at nangyari na.
1: Uh-huh. Alam mo yung ano, may maalala-alala lang ako. Yung mga pagsisisi na nauuna. Pag sinasabi mo, oy sorry ha, pero ito dapat gawin ko.
0: Kausap yung sarili mo. Diba? Uy, healthy daw yun, Dr. Hart. Uh-huh. Alam mo, kapag may desisyon ka daw, minsan, you need to talk to yourself.
1: Ay, talaga?
0: Hindi naman sa...
1: Nakakatakot naman pag sumagot yan.
0: Hindi kasi parang, that's one way of for you to realize na huwag kang magsisi sa huli kasi at least, napag-isipan mo at, you know, may gabay ka kasi you also ask from the up above. Kung ano ba, dapat ba? Ganito ba dapat? Alam mo yun?
1: Ayun.
0: When you are in the situation na parang feeling mo natatrap ka na. So, parang you need to talk to yourself.
1: Eto, mula kay 4994, sabi niya, good morning, just listening here kasi wala akong masabi sa topic today. May pagkakamali naman, kaya lang, carry ra kaayo. Minor things. Avid fan here. Who
0: si
1: you?
0: Capcom.
1: Ay, mga taga-Capcom.
0: Hello, good morning.
1: Hi po sa inyo. Sige, keep your messages coming, ha. Antayin namin. Again, yung mga kakatune in lamang. Ito yung pinag-uusapan natin today. Yung ating question of the heart.
0: Bakit nga ba laging nasa huli ang pagsisisi? Tell me.
1: Tell us. Antayin namin ang inyong mga mensahe, yung reaction. Dapat sa ating question of the heart, may texting us. Dun sa ating text lines, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Yung ating Facebook page, sa lahat ng mga naka-online, comment doon sa ating post at message us sa ating messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 27 minutes makalipas po ang alas 10 ng umaga, magbabalik pa kami ni George dito lamang sa inyong Heart FM,
0: ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises.
3: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, don't break my heart dahil magsisisi ka sa huli. George and Dr. Hart for you till 11 o'clock at 10:42. And the time check is brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Hindi bitin. Walang mabibitin ngayong umaga dahil usapang magpaparealize sa inyo. Di ba? May mga bagay na kailangan pag-usapan with a realistic approach para tayo naman ay magabayan na maayos. Di ba? Nakikinig kayo sa amin, kami din nakikinig kami sa inyo. So, we appreciate all the comments, mga thoughts, at mga sharing talaga ng mga experiences. Thank you po. And we're gonna be starting with Sir Efren Wayan. Good morning, Sir Efren. Happy Thursday. Si Ma'am Vivian, si Sir Kokoy, si Ma'am Inday, si Ma'am Alming, magandang umaga. Thank you din kay Nanay Siding. Daghan salamat sa pagpaminaw. Eto si Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming. Uy, baka may mga nakaka-tune in lang, nag-iisip, ano ba yung pinag-uusapan ng question of the heart natin. It talks about pagsisisi, it talks about regrets. Bakit nga ba lagi natin sinasabi kasi, di ba, na nasa huli ang pagsisisi? Pero bakit nga ba, sweethearts, laging nasa huli ang pagsisisi? Di ba? Bakit nga ba? Ako, I can attest that it happens all the time na talagang nasa huli ang pagsisisi. Ando na nga yung mindset kasi natin na wala, lagi na, hindi talaga yan. Pero kapag na-experience mo na, now I know. Yung mga ganung moments, di ba? Sabi dito ni Ate Gigi Hazel, kahit Tuna Ming, na-miss ko tong Ming family . Sabi niya, kadalasan nasa huli ang pagsisisi dahil mas malinaw nating nakikita ang halaga ng isang bagay kapag nawala na ito. Habang nasa sitwasyon tayo, nadadala tayo ng galit, pride chicken, takot o emosyon. Kapag lumipas ng lahat, saka natin napapansin ang mga bagay na sana ay ginawa, sinabi o inayos natin. Pero ang pagsisisi ay hindi lang dapat maging sakit. Maari rin itong maging aral. Hindi na natin mababago ang kahapon, pero pwede natin gamitin ang natutunan para hindi na maulit ang parehong pagkakamali. God bless and more power to Heart FM. To you too. Hoy ate, last week pala, birth last week ba yun? May nagsabi sa akin birthday daw ng anak mo. Sorry. Hindi kami nakapunta. Maraming salamat ha. Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan po sa May Bara, Makabalan. Happy morning po sa inyong lahat. And ito sabi ni 5513, hi kay Geraldine de la Serna ng Gusa from Gofetco Taxi. Maraming pong salamat sa inyong laging pakikinig. Hey, let us know. We still have a few minutes left. Talk about your shoutouts, inyong mga thoughts, no? Bakit nga ba nasa huli ang pagsisisi? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, online, ay very good. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 10:45 now. Let's hit the next sweep of songs. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 5 more minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. We're gonna be born with full of happiness. Ganun tayo eh. That's how we are designed, to be happy and to share happiness to others. Kaya, no regrets. Walang regrets. Minsan kasi ang regrets, nasa puso lang at nasa isipan natin minsan eh, kapag nakakagawa tayo, nakakasakit tayo ng tao. Which is natural. Kasi, syempre nagsisi ka naman. Doon ka mag-worry kung wala kang pagsisisi. Nakasakit ka ng tao tapos parang wala lang sa'yo. Walang remorse ba? Oh, di ba yung mga tipong, ay, sige lang. Nag-sorry na bitaw ko.
1: Ay, nako.
0: Di ba?
1: Excuse na naman yan.
0: Yung kasi yung pinaka-used word talaga. Aside sa I love you eh. Yung ay, sorry, mag-sorry ramang ko. And yun everything will be okay.
1: Oh, yun na yung passport natin lagi dahil may word na sorry. Pero nakasakit na tayo ng damdamin.
0: Correct.
1: Ng ibang tao.
0: Correct. Yan.
1: Alright, tingnan natin. Mula kay 4268. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. Naminaw ko karon sa imong program from Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Hello, good morning. Gales family. Thank you sa pakikinig. Ito, si Zach of Don Carlos. Maraming salamat sa pakikinig. Mm-hmm. Ha? Thank you, thank you. At may nagpapabati dito, Dr. Hart.
1: Mm-hmm.
0: Si Mami Rosa Olandres Macha. Good morning. Hi sa kanyang BFF na si Mami Amy Balumadres, si Wilma Tessie Pabua, at Madonna Child Hospital. Thank you, thank you.
1: Maraming salamat. Yung mga taga, ano, di ba, nakikinig din sila. Yung mga kaibigan natin.
0: Ay, oo. Hello kay Ma'am Maureen, kay Ma'am Christine, mula dyan sa BioLink office. Thank you, thank you sa inyong pakikinig. At
1: good
0: ang Deli-Air pala, Dr.
1: Deli-Air.
0: Hart.
1: Oh.
0: May ano daw, galunog-lunog ang Heart FM.
1: Tsaka yung Rela, dyan sa may Carmen yata.
0: Oo. Oh, oh,
1: talaga, lakas-lakas. Oh,
0: thank you,
1: lanog-lanog ang Heart FM.
0: Ganda ng speaker.
1: Matsalam!
0: Thank you, thank you. Maraming salamat. Ano yan? At ito yung mga comment doon sa ating post dahil nasa huli, bakit nga ba nasa huli ang pagsisisi?
1: Ayan. Asan ba? Sige.
0: Hindi na natin i-load muna.
1: Okay, hindi pa nag re-reload. Anyway, mamaya, babalikan natin yan. Mabasahin natin yung mga karagdagan pang mga messages mula sa inyong mga sweethearts. At syempre, commercial break muna kami. Tarabuhay muna si George and si Dr. Hart. We'll be right back for more in our final set. Keep it here. Final set na ba? Ayan, meron pa. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagediyoro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ayan na nga yung kasalanan ko ba? Kung sinubukan ko lang naman at hindi naging matagumpay. Importante, di ba? I learned something. Kaya nga may word na pagsisisi.

0: will be forever be remembered.
1: Hindi na mababawi.
0: Hindi na mababawi. Oo. Tsaka minsan kasi, alam naman natin, eto, given naman na alam natin na sayop, alam natin na mali, at alam natin na ganito magiging consequence. Pero at the end of the day, it all boils down to you.
1: Aha. Oo. You should be responsible kung anong mga ginagawa mo. Di ba? Yun na ba yun? Yun na ba take mo doon?
0: Yun na yun, doctor.
1: Ayan. Laging nasa huli ang pagsisisi, George. Ito'y upang tayo ay matuto. Upang imulat ng ating mga mata at isip na ang lahat ng bagay ay hindi palaging naaayon sa gusto nating mangyari. Ito'y paraan din para matuto doon sa mga kamalian at hindi na ito wag na nating gawin ulit.
0: Pero minsan talaga nauulit din ang pagkakamali eh.
1: Ha? Ganon?
0: Nauulit kasi, alam mo yung parang every, sabi nga nila, Dr. Hart,
1: kasi
0: every
1: madali lang naman kasi mag-sorry eh.
0: Ayun na nga.
1: Ayun na nga. Gawin ko nga ulit to.
0: I mean, hindi man consciously, pero unconsciously, may mga pagkakamali na parang, ay, nagawa ko na ito.
1: Yan ang yun ang mahirap, di ba? So kung ganyan na ginagawa uli natin, hindi tayo natututo sa mga leksyon ng buhay natin. Mm-hmm. You should be aware. No? You should be aware of that. Kung gusto mong umasenso, umayos yung buhay mo, ay makinig ka dun sa mga leksyon ng buhay mo.
0: Matuto tayo.
1: Alright, tayo lagpas na naman at tayo magpapaalam na. We're going to wrap up the show. Maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, sa kanilang reaction dun sa ating question of the heart. Matsalam sa inyong lahat. At syempre, yung manakikinig ng Heart FM na hindi man nag-participate dun sa atin. But alam kong nag-enjoy kayo sa ating programa. Tensyo.
0: Grabe
1: enjoyment, oh. Ayan. Magpapaalam na kami to make way for the program Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Si George, makakasama niyo pa mamaya.
0: Oo, mamaya, dear heart, ha? Date ulit tayo. Alauna hanggang alas
1: 3. Alright. Again, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa Heart FM. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. At syempre, ingat po kayo lagi, ha? At huwag kakalimutan, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:25 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Sama-sama tayo hanggang alauna. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:37 ang oras natin, sweethearts. Good morning, happy Thursday. Nako, ang ganda po ng Thursday natin ngayon kasi unang araw ng bagong buwan ng October. Ay, mga October babies natin ngayon, sino kaya sila, yung mga magbe-birthday this month? But anyway, I would like to say advance happy birthday to all of you guys. At sana-sana, padayong gyapon na itong pagkahitsuraan, ha? Welcome once again sa ating programa. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ano ba yung mga healthy na inuulam natin ngayon? Paki-check nga kung gaano ba yan ka-healthy, especially yung mga sweethearts natin na under maintenance na. Ha? Yung marami ng maintenance, ha? Anyway, let's be healthy kasi malapit na yung December at saka ang daming bawal talaga na very, very tempting to eat. At saka dapat din tayong, di ba, magiging health conscious for a while. Let's enjoy our lunch, sweethearts. At saka kahit ano man yung mga ulam natin ngayon, for sure, ang daming mga masasarap na ulam ngayon, di ba? Kasi kahapon, sweldo. Wala nga naman kung kahit magdilata tayo ngayon, pero mamahaling corned beef yan. Happy listening kay Mommy Marilyn, ha? Salamat dun sa pa-corned beef niya the other night. Happy listening, Mommy Marilyn of Kamamanaan. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanaan. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Sipalco. Ating mga DB crew, si Nathan Jugs Clavera ng Lucas Abrasaldo. Always good kapamino sa Heart FM. Kamulo, galibot-libot. O sila ba nating tigputol? Ay, friends na haki, bagoro may nakabayad. Happy listening po sa inyo, ha? Sa lahat ng ating mga trabahante dyan sa Maysipalco, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa iyong serbisyo. 11:39 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Let's enjoy our lunch time. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
3: Hey, it's midday.
1: Feel your heart
3: with heartbeats.
1: Heartbeats on Heart 92.7.

0: 51 minutes after 11 o'clock. Kami pa rin nakatutok dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At masayang pagpaniood to ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Sirio Papel Republic. Shout out kay Igig. Maayong odd to say mo, Igig. And of course, paboritong-paborito niya yan si Jerry Cabuyaon. Shout out din kay Jerry ha ng ating Team Borlasoy. Team Showbiz Borlasoy. Maayong odd to din kay Uncle Fern. Dili magpainit, Cole ha. Kumusta naman? Duty karon. Shout out na lang po sa mga kasamahan mo dyan sa may NMMC ha. Mommy Elaine Gales, and of course, ang Gales family. Maayong pagpaniuto sa inyo, Sir Efren Wayan. Maayong uto din sa imo. And also, happy listening din sa ating mga SG dyan sa may Water District. Dito po sa may Corrales. At saka yung main branch nila dito sa may Kauswagan. Ha? Maraming salamat po. Maayong pagpaniuto diha sa inyo. Ha? Once again, ang ating mga sweethearts sa may Sipalco. Kay Nathan Jugs Claver and Lucas Abrasaldo, shout out po sa inyong dalawa. 11:52, honest natin sweethearts, more music pa rin. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7. Art FM News Update.
1: Hindi ihihinto ang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng ayuda at iba pang uri ng tulong sa mga nangangailangang pamilya kahit matapos ang halalan ngayong Nobyembre. Kabilang sa mga programang magpapatuloy ang Fortis, AX at Tupad na layong magbigay ng suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Dole Region 10, Cagayan de Oro Field Office Officer in Charge, Attorney Amor Condeo Baharla, mahalaga ang pagpapatuloy ng mga programa upang matulungan ang mga pamilyang nangangailangan, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Samantala, nilinaw ni Baharla na hindi dapat tingnan ang mga benepisyaryo ng 4Ps bilang mga taong umaasa lamang sa ayuda. Binigyan din niya ang kontribusyon ng benepisyaryo ng mga programa tulad ng Tupad sa ekonomiya, lalo na sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho at pakikibahagi sa mga aktibidad sa kanilang komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 12:18 ang oras natin, sweethearts, and kasama niyo pa rin Harvey Stone sa inyong pananghalian. Of course, this is our program Heartbeats. Mamayang gabi yung Heartlines, di ba? Ay, batiin natin ha si Mark S. Mark Sumbungan. Shoutout daw sa kanyang mga kasamahan diyan sa may SSK Fiberglass Works. Ay kay Juliet, Romel, Arkilios, John John, Tumampok, at Murat Estralila. Heart FM sila kanunay ha. Maraming maraming salamat sa imo, Mark. And hi din kay Mr. Mike Van La Chica dyan sa may Chinky Tea. And also kay Mr. Rodney Ponce sa may Velas Branch po ng Chinky Tea. And it's coming from Tibas, Damon Cagadas. Ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Eden Solis. Happy, happy listening po sa inyo. At saka yung mga kumakain pa ha. Busy-busy yan dyan sa may yung malapit po sa may Ayala ha. Ano ba yung barangay dyan ha? Kalimutan ko. Ang daming mga kainan dyan. Yung parang pungko-pungko. Yung mga puro prito yung mga pagkain nila. At saka yung masarap na bihon. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. Hi then sa Mars Laundry Hub. Kay Richard Grizzle May and also kay Christian May. That's also from Anne. Christian May and also kay Anne ha. Maraming maraming salamat dyan sa inyo, Richard. Ha? Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa Mars Laundry Hub. 12:19 ang oras natin. I'll be back with the music from Great Big World. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
1: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
0: Oras natin, sweethearts. It's 12:20. Time check brought to us by Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
6: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 12:33 yung oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Samsung brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. DBT! Shout out! Sarap naman ng lunch ni Marifel, ha? Shout out kay Marifel and of course sa kanyang husband at family, ha? Diyan sila ngayon sa Limkit Kai. Oh, happy listening po sa mga kasamahan nyo diyan sa may Pizza Hut. Nako, ang sarap, di ba? Pizza-pizza lang. Oh, alam na natin, di ba? Kung bakit kain muna sa labas. Oh, happy listening po sa inyo, ha? And also kay Demsoy, mayong utusay mo, Demsoy, at mga kasamahan mo dyan sa may JRS Maramag. Mayong pagbiyahe sa inyo, Demsoy, ha? Ang ingat ka palagi. At saka sa mga kasamahan niyang mga drivers, ha? Delivery drivers ng JRS CDO din. Shoutout po sa inyong lahat. At ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Ipunan, mga kumakain, mga drivers natin yan, yung Iputada, ha? Mayong udto sa inyo diyan. Joseph Ranara, mayong udto sa inyo. Kuya Noel and also kay Kuya Jay, happy listening sa inyo, ha? And mga teachers din natin dyan sa may Puntod National High School. Puntod Elementary School, at saka Puntod National High School. At dito din sa may Puerto National High School. Sa lahat ng mga faculty and staff nila. And of course, sa ilang pinakagwapang principal, the belated happy birthday to you. Ma'am Emsa, I'll see you soon. Happy listening din sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Dahilayan. Sa Dahilayan Adventure Park, sa lahat ng mga crew nila diyan. Shoutout po sa inyo. At saka, once again, ating mga sweethearts diyan sa may Eden Solis. Sa kanilang resto manager na si Mr. J.M. Bunalos. And also kay, Mr. Estanio. Kay Enad and Estanio. And also, sa former resto nila. That's coming from Tibas Damon Cagadas. Maraming salamat po sa inyong lahat, ha? Sa araw-araw na po na pakikinig dito sa Heart FM. 12:35 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka, ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 47 minutes after 12 o'clock. Final break na po ng ating programang Heartbeats. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Maayong-maayong pagbaniod ko sa atong mga sweethearts dyan sa may 3C's Eatery, ha. Hi kay Ate Chirito, kay Kuya Tolitz, and also kay Chacha. Happy, happy listening po sa inyo, ha. MC DT Taxi, Brother Talal Makadato, shoutout sa imo. At yung ating mga, ano ba yun, yung mga nagtatahi dyan sa may Screen and Threads Tailoring, ha, kay Sir Dindo De La Rita. Shoutout po sa inyo. Sa Entelier, George Abisha, sa mga kasamahan nyo dyan. Maayong-maayong pagpaniyod doon sa inyo, ha. First Travelers Garage and Ceramic Coating, kay Sir Ron, kay Bernard, kay Kenneth, at saka sa lahat ng mga manggagawa nila dyan. Happy, happy listening sa inyo, ha. At hi na din kay Ma'am Rose Baranda ng Shrimp Alley, and kay Janice Moralde of Barra Opol. Shoutout sa imo din kay Sir Joven Raagas ng Barangay Bonbon. Maraming maraming salamat sa inyo talaga, ha. At araw-araw kayong naka-Heart FM. 12:48 ang oras natin. Magbabalik ako with the music from Sun by Four. Para to kay Demzoy, ha. Ito yung palaging nire-request niya dito, ha. Of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Sa makabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw ng latang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay! Makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Shut
5: to the heart! Can you feel my heart?
6: This is 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro and 93.7 Heart FM Bukidnon. It is now exactly 1:30 and the time check is brought to us by McDonald's. Best in me, you bring it out and that's what I love about you. Yan ang gusto ko eh, yung nilalabas mo ko ano yung best ko. That's what really love is. Something that won't make you lotion. Oh, it's something that will make you feel comfortable, loved, and of course, trusted. Nox, relate siya oh. Musta? Musta ang first day of October? Oh, may sweldo pa bang natira? Okay lang yan. Importante, we were responsible enough to pay all our responsibilities. Diba? Oh, si 1699, Miss George, shout out ko ni Elmer Pagaran of Hingog City is celebrating his birthday today. Happy, happy birthday sa lahat din ng mga nagbe-birthday. At ang mga sweethearts natin dyan sa Southern Leyte, sabi niya maadyong palis maanyag na George. Background music, Namo Injustation. Ay, thank you po ha. Ingat po kayo lagi dyan. Maraming maraming salamat. And hello and hi sa mga nakikinig sa atin. O, dyan sa may Intelli-Air, sa may, dito sa may Carmen. Thank you sa inyo lagi pakikinig kay Sir George and to all the people kay Ma'am Roslyn. Thank you. O, nakalabay ko di ha. Kusuga sa music ko eh. Maraming salamat. Text me now sa mga gusto magpa-shoutouts and request 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, do not forget, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 1:31. Magbabalik ako. Dito ka lang. Samahan ako. Walang iwanan, walang lipatan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
7: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. What a song from one of the talagang kilabot ng kulehiyala, Ariel Rivera. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Batiin ko lang nakikinig sa atin ang mga taga Mars Laundry Hub sa may Ilaya Carmen ha. Sina Richard, Grizel May, o si Grisha May from Mommy Anne. Nagang salamat sa inyong pakikinig. Mike Udo din kay Sir Efren Wayan. Thank you. Ay, si Ig-Ig ko. Ig-Ig, may hapon ha. Thank you. Hapit mo diri, of makalabay mo. Dito sa may bandang Carmen. Oh, mga sweethearts. Alam ko sa mainit na hapon, hanap ninyo yung something that you can, you know, cool down, refresh, lalo na't unang araw ng Oktubre. So we have to stay fresh and positive. You better text me and tell me how are you guys doing out there. Ano bang ginagawa? Busy ba sa work? Oo, nasa school. Uy, ala, kumakain ngayon pa nag-lunch. Bakit? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang Facebook page, that would be Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Follow, like, and share, ha? Bantay. I'll be back on to my next hour. Keep it here. Dito lang sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao. Ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang solusyon alang sa mga simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. I'm only a kiss away. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy afternoon, even though it's kind of gloomy. Mukha lang naman. Minsan kasi na ano ko eh, kapag sinasabi kong mukhang uulan pero hindi uulan ano. bigla mag-o-okay yung panahon. Anyways, that's good. Pero let's be ready na lang ha. Kasi galandong na sa gawa. So that's just my, ang tawag niyan, disclaimer. George Boyto, we'll be with you till 3 o'clock. And sweethearts, it's October 1st. And you know when it's October, also, our Catholic faith is commemorating the Black Rosary. Diba? Sa buong buwan ng Oktubre. And I'm with you on that. Let's spread that. Let's spread love. And the power of the rosary. Iba. Iba ang power ng rosary. No, take it from me. 2995, shout out ko kay Maui Ramirez or Ormoc City. Ah, oo. Happy afternoon, ha? Ingat kayo dyan. George, first day of October, still listening here at Camp Phillips. Thank you sa inyong pakikinig. What's your name? I wanna know your name. 9345, shout out kuni Regner and Mary Jane Liamis sa Bulwa Zone 3. Thanks, dear. Hi, ate. Ate Carla Toledo. Mukhang na-miss talaga kita. Thank you, ate, ha, for always tuning in. Hello din, ha, sa mga sweethearts natin dyan sa Consolacion District 2. Sila Sir Joseph. Nakinig sila. Thank you po. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Sige na, i-text nyo na ako, bilis. Sa mga nais na magpadayag ng kanila gustong ipadayag. Let me handle that for you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page for you, Heart FM 92.7. Cagayan de Oro City. 2:32 now. Let's hit more songs. Stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumulto akong ibon na, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ni po mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umigit kumulang 80 pamilya mula sa komunidad ng Dumagat, Maranao, Manobo at Higaw noon sa Mambuaya ang patuloy na humaharap sa mga kasong isinampa laban sa kanila na may kaugnayan sa posibleng pagpapaalis sa kanilang mga tinitirhan. Ayon kay Theologian Wilson Ahmad, malaking hamon para sa mga residente ang sunod-sunod na kaso dahil nangangailangan ito ng malaking halaga para sa legal representation. Tinatayang umabot umano sa 40,000 pesos ang gastusin para sa mga kasong dinidinig sa Municipal Trial Court o MTC, habang nasa 80,000 pesos naman para sa Regional Trial Court o RTC. Dahil dito, nanawagan si Ahmad sa mga kinauukulan, kabilang ang mga kalahok sa interreligious dialogue at mga legal counsel na bigyang pansin ang sitwasyon ng mga pamilyang sangkot sa kaso. Nakihintay rin ang grupo sa desisyon ng korte sa kanilang inihain na temporary restraining order o TRO laban sa planong demolition, gayon din sa kasong nakabinbin sa Office of the Ombudsman. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 32.7 FM kagayan de oro city 33.7 FM Pukinon. We get 16 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang good afternoon sa inyong lahat, mga sweethearts. Kumusta po kayo? Ha? Hapon na naman. Ano ba yan? O, hapon na naman. Ulitin natin yan. At eto na nga eh. Ano pa nga ba? Oh, sa inyo na naman ang isa na namang pagsasama ngayong hapon. Habang naghihintay ng machichibug. Jason Steele po ang bahala sa mga tugtugan natin. Oy! Ano ba naman itong langit na to? Pero buti na lang kahapon, hindi umulan, ano? O, oh, parang ganito lang din kahapon. Dagong-dagong, pero wala ni Dayon. Sana ganun ulit. Today, ha? Dali na. Naputi na yung mga telepono just in case lang you got your spare load in you. I-text mo naman ako. Dali, dali. Press the number. It's 0961-8924927. Otro, ha? That's 0961-8924927. Dali, dali, dali. Ano man ang mga gagawin ninyo? Ano man ang mga pagkakaabalahan ninyo? Ako ng Blaha. Sa ating mga pampaganang mga music. We get 17 minutes after 3 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Habang babalik tayo with more. Maying hapon sa tanan. Panayin lang sa Bagbaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, salt, capsule sa buntag, odto, pagkagabi, to capsule din. Salamat. Salamat AXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: AXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 31 minutes makalipas sa kalas 3 ng hapon. Oras sa tisa atin ng Kevin Enterprises, where your peso gets more value. That's bagging for you with saan. Saan ba kayo magmemeryenda ngayon? Saan punta? Teka muna, ayun mga drivers natin, kamusta po ang mga sitwasyon ninyo dyan? Kamusta naman ang naging outcome ng inyong pamamasada? Ano, hindi pa tapos sa maghapon, ano? So far, so good ba? Sana so good. Hindi so bad. So far, so bad. Pangit, di ba? Eto muna, isang magandang hapon ang mga senior dinhing dapita. Magandang hapon daw ha sa kanilang lahat dyan. Dyan sa may kamamanan. Thank you so much. Shoutout muna. Shoutout ko sa may Balondro family. And advance happy birthday to my son James Ryan Balondro. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ay, nakikinig din sa atin mga taga Wao Lanao. Uy, si Ruby, good morning. Good morning, good afternoon ha. Kumusta kayo lahat dyan? Sana'y maganda ang inyong mga hapon. Masabi pagkaundihan na pita. Good afternoon, Demsay Robles. Kumusta? Sarang chicha. Sarang bogchi. Eddie Kinya, magandang hapon din. Thank you so much. Mga taga ano to? Mga taga Maramag pala to. No? Shoutout sa inyo, Eddie, ha? Sino maglilibre? Eddie si Eddie. Salamat sa inyo, pakikinig. Lita Ozaraga Pabela Aldubino. Nakikinig sa atin ha. Shoutout sa mga silingan. Sa mga taga ano pala to? Mga taga Carmen. Zone 2 Carmen. You know. Sina Bibi, kina Luz Paharon, kina Rosemary Cabizada. Magandang hapon po. Uy, good afternoon din kay Mami Marilyn Gonzalez. Yan, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan sa lugar na yan. Naminaw karon ang Hayden Barbershop. Ang sakilid lang sa Velox, Makanhan. Oy, Rest Boy! Magandang hapon. Hindi ko pwedeng banggitin yung apelyedo ni Rest Boy. Kasi censored. Magandang hapon ha. Joseph Ranara, sabi niya, mingaw man bro. Wala na ulam. Ayay ka! Kapanayon lang gihapon. Ningkamot lang gihapon. Medyo ilakas-lakas mo pa yung panalangin. Ganun daw yun eh, di ba? Kailangan ilakas pa ng kati ng konti ang ato mga prayers. 3-3-3! Ay! 3-4-3! Yan ang ating oras. Commercial break muna tayo sa ganda. Babalik pa tayo with more. Magandang hapon po, mga sweethearts. Batayin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
1: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro.
4: Can you feel my heart?
5: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM Pokinon. Hey, we get 44 minutes o makalipas ang alas 3 ang hapon ha. Para sa ating sa atin ng fresh katuna, go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Mabahing hapon sa tanan, lahat po ng mga bumibiyahe ngayon sa oras na ito. Teka, amping ha! Sa lahat ng mga drivers natin ha! Ibang arumaran dyan sa ating mga lansangan. Teka muna, yung mga van drivers going in and out of the city. Hoy, hinay-hinay lamang sa ating gwapo driver. Yay, hinay-hinay lang padagan, bay. Walang nagmamadali, ha? Oh, pwede namang magsabi sa mga pasahero na medyo bilisan natin ng konti, pero huwag nyo namang masyadong paspasan talaga. Ha? Hindi lang sasalita yung mga pasahero mo, pero na-handlock na. Yung mga van, di ba? Alam nyo naman magpatakbo yung mga drivers ng van. Hinay-hinay lang ha, reminder, friendly reminder sa ato mga amigo. Alright, Gallus family, good afternoon! Oy, Tatay Nicole's! May hapon na sa Imerian na niya. Asa may Burgos del Pilar. Ha? Marami salamat sa inyong palaging pakikinig. Laging merienda ni Tatay Nicholas dyan. Siyempre, yung ating mga malupit na mga music. No? Sabay kape. In town. Mayroon sa kape yan. Sa si Mama Elin. Magandang sa inyo. Magandang hapon din. Shoutout sa Team Showbiz Burlasoy. Itong Grab Girl, oh, ang neutral boy specially sa among gwapo ng presidente kay Boss Ramonito Dungog and kay Kuya Raymar Salazar. Good afternoon po sa inyo. Ulitin natin yan ha. Sa Team Burlasoy, oh, Grab Car, neutral boys sa kanilang gwapo na presidente, Boss Ramonito Dungog and Kuya Raymar Salazar. Maying hapon! Thank you! Oh, sa inyo pagpaminaw, kung nasaan man kayo ngayon, paikot-ikot sa buong syudad, ano? Sige, padayon sa pagpaningkamon. 3:46 and for another break here, magpapalik pa tayo with more. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Maying hapon. Manatiling nakikinig ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Po si Rufa Mae. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Grabe, cute ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
4: Fresca tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.

0: nakakauhaw tuloy, ano? Papasok sa utak natin, parang hindi mo na nga pinapansin na nagugutom ka. Bigla namang may mga ganitong kanta na nagpapaalala na, oy! Mukhang kailangan mo ng juice. Juice ko! Second hour and also last hour ng ating program, mga sweethearts, on this very beautiful, makulimble, madagong na hapon ng Webes. Eh, teka muna. Kamusta po kayong lahat dyan, ha? Ipangarasalam na kandil ng mga bahay, yung mga tipong kakakain lang. Uy, nagmariya daw ang pan. Ay, ay! Sana all! Pero masarap talaga merienda. Ano yung mga mais, yung mga ganun tipo, no? Ano pa ba? Yung mga palitaw. O, pwede rin pandesal, di ba? Gusto na ngayon yung pandesal na may palaman na itlog, eh. Ah, di ba? Ang tawag sa ganun? Chicken pandesal. Yung ba yun? Parang nanguhula lang ako. O kaya, no? Panhopya, yung mga ganun. Tapos may soft drinks na malamig. Oh! Oh! Di ba mga sweetheart, ano? Oh, yung mga ganun tipo. Yung kapag ka merienda time, eh, yan ang mga sumasagi mga ideas, eh. Kung ano ang pwede sa merienda. Di ba? O kahit ano, basta meron. Yun ang mahalaga. Mga taga Grace Win Hardware, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga ikinig, ha? Sa lahat ng mga establishmento ngayon, sa lahat ng mga restaurants, sa lahat ng mga eateries, may hapon, yung mga puno ng mga drivers ngayon. Good afternoon! Yung mga drivers na Romana Chanda pa, yung mga taxi natin, good afternoon! Teka muna, medyo yung sigmura natin, parang nangangalabit na. Huwag silang ibig sabihin niyan, park ka muna, tapos merienda ka gamay. Ha? Inom-inom tubig kung talagang ayaw mo gumastos. Diba? Sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga pauwi na sa oras na ito. Sana all pauwi na, no? Yung iba sa inyo, naghihintay pa ng 5 o'clock. Good afternoon! Siyempre ba, yung mga nasa mga pus, yung mga nasa mga sasakyan, yung mga nasa traffic dyan, siyempre rush hour na naman, ano? Pagkaganitong oras, di ba? Kasama na dapat natin lagi si Boy P. Ano yung Boy P? Boy Pasensya. Para sa lahat ng mga uncle natin. Ha? Dapat yung kakambal natin lagi nating isama, si Boy P. Si Boy Pasensya kapag nata traffic tayo. Huwag init ulo, baby, ha? Siyempre pa, lagi tayo magbaon ng maraming pasensya kapag nata traffic tayo. Hindi yung masisira ang araw mo na dahil sa build-up na ganyan. Speak of traffic, mamaya malalaman natin ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan. Alright, 4:15, still with me. Ako pa rin si Jason, still hanggang alas 5 ng hapon. Oy, padayon na sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City, 93.7 Hard FM again on. Hey, we got 4:28 on the clock. Let's risk it all. Dance was brought to you by Frescatuna. Go, go, go, sa sulit. 27 pesos, SRP lang. Eh, magandang hapon muna, sandali lamang. Yung mga nakikinig sa atin sa may Dunkin' Donuts, Aurorama. May hapon! Kumusta yung lahat ng mga nagbabantay dyan? Mga nagugutom. Yung halos matunaw na yung donut, kakatingin dahil nagugutom na. Mahirap din yun, ano? Yung ikaw nagbabantay, kunyari, bantay ka sa karinderia, bantay ka sa restaurant, bantay ka sa panaderia. Tapos, yung, how ironic. Alam mo yun, yung parang, gusto mo nang kainin yung tinitinda mo. Pero hindi pwede. Ah, kasi magbabantay ka. O nagbabantay ka. Ha? Okay, mga ganun tipo, ano? Ah, sige, manggigil lang kayo na manggigil. Pwede naman siguro kumain, basta babayaran nyo lang. Diba? May mga CCTV na kasi. Hindi ka gaya nung araw. Sige. Oh, kuha tayong isa. Okay lang. Yung mga sutan-sutan natin diya, ha? Siguro pa hindi naman yung mga sauce lang. No? Nagugutom talaga, bakit ba? Pwede naman magpaalam eh. Eh, diba? Sa mga bakery siguro, pag kumain ka ng pan na tinitinda mo, siguro ilista mo lang. Diba? Tapos saka magkukwentahin kung magkano. Pwede niya ako sa swerte. Yung mga ganun tipo, diba? Eh, nagugutom ka eh. Bakit ba? Masama ba magmerienda ng sarili mong baligya? Diba? Mga ganun tipo, diba? 4:39, yan ang ating oras. Teka muna. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin!
0: Nasa linya natin si HPG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang hapon sa iyo.
2: Magandang hapon rin sa iyo, Jason Stills. Retard sa dadaan ng papuntang punto to Agora. Medyo mahaba-haba ang pila dyan. Galing sa Kapiston. Papuntang Agora, mahaba-haba ang pila. At, pero ang kabaligtaran ng kasada, naman, napakaluwag, papunta naman dito sa Para. Ang terminal natin sa Bulwa, okay naman, maluwag na maluwag, ang makarating nga akong Para. Paglabas ko man sa Para, highway, dyan, bintap ng konti, pero okay naman, may kaluwagan lang ng kaunti. At yun, dire-diretso, papuntang Bulwa, isa man ang Bulwa, hanggang makarating ko sa Patag, at dito sa pagbabanga sa Alamansi Drive, eto na. At medyo naka-traffic-traffic na dyan dahil nga labasan ng mga estudyante na ngayon dyan sa private.
0: Oh, Sean. Sige, nasang area ka na ba ngayon?
2: Dito ko sa Carmen area ng market.
0: Nasa may market ka na. Oh, sige, sige. May pasayro ka ba?
2: Nakababa lang.
0: Sige, maraming salamat. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasayro. Thank you! HPG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Yan na lito sa sitwasyon ng mga kasada ng ating dadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog Tubes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alam niyo.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alam niyo. Heart 92.7.
3: Yes, this is Rufa May.
4: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
3: Don't worry, Frescatuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
4: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Frescatuna. Remember,
3: it's sulit. Let's buy it.
4: Go, go, go!
5: Grabe cute kasulit ang Frescatuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos sa SRP sa una, karon 27 pesos sa SRP na lang. Palit na.
6: Frescatuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon, Bigan 444-444. Aras na yan natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Teka muna, huli mga minuto ng ating program ngayong hapong ito ng Webes. It feels like a weekend na, no? Si Ramil Cornila Nisel. Mga taga, ano to? Promised Land. Magandang hapon sa inyo. Ganun din kay Ibrahim. Ulitin natin niya. Ramil Cornila Nisel Ibrahim. Marlene Abukayon. And to Maridel Derama. Ganun din kay Alma Agbong. Kay Karen Galinero. Maraming salamat po. May hapon! Thank you, ha? Sana'y maganda naman ang inyong mga sitwasyon dyan. Alright, final break ng ating program. Siyempre ba, still with me. Hanggang 5 o'clock, ako po si Jason Steele. Oy, panatiling nakikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go!
1: This is Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa, una mo ni oy. Unsa, una mo ni oy.
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon. That's okay, tagal kitang hinintay. Spans ko wala. 4 more minutes before 5 o'clock. Time for me to bounce. Maraming salamat po, mga sweethearts. Nako po, ang tabayanan ha. Mamaya, alas 7 ng gabi, ang ating Heartlines. Kapili naman si Harvey Stone para sa ating mga live na batian o shout out. Alright? Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Ulitin natin yan. That's a Jason Space Hard FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Magpadayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Virginia.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi pa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lang gid siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Mananatili na ang bagong fare rates para sa mga pampublikong utility vehicle o PUV at hindi na ito itinuturing na provisional lamang. Ito ang paglilinaw ni LTFRB 10 Director Alho Bendijo kasunod ng pagpapatupad ng bagong taas pamasahe sa rehiyon. Ayon kay Bendijo, gagamitin pa rin ang bagong fare rates bilang patayan sa pamasahe kahit magkaroon ng pababago sa presyo ng gasolina sa merkado. Samantala, 65 pesos na ngayon ang flat down rate para sa traditional taxi. Pinaalahan naman ang mga driver at operator na dapat munang maipaskil ang opisyal na fare matrix bago isagawa ang recalibration ng taxi meters. Batay sa umiiral ng sistema, 13.50 pesos kada kilometro at 2 pesos kada minuto ng biyahe ang mananatiling singil. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mo si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mga na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Heart 92.7.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
7: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permine, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart It Imra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 7 o'clock, manggabi sa tanan. Welcome po sa ating programang Heartlines, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Tunog tiyara.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 27 minutes after 7 o'clock. Good evening, maayong pagpanihapon sa tanan. At syempre naman, nagbabalik Harvey Stone. Sama-sama na naman tayo ha, hanggang alas 9 po. Grabe po yung traffic natin ngayon ha. Very, very terrible. But anyway, moving naman pero medyo konti lang. Nakita ko kahit naka-green na yung traffic light pero hindi pa rin hindi pa rin yung umusad yung ibang traffic. Grabe talaga. Pero anyway, yung iba naman is relax na relax kasi naka-aircon at saka syempre naman naka-Heart FM sila. Mga drivers natin ha. Magandang gabi sa inyo once again. At para sa inyong mga pabati, 0917-1579-927 at saka 0961-892-4927. Diba? White lady lang ba ang may karapatan na magparamdam? Dapat kayo din. Paramdam kayo sa akin ha. Para at least batiin ko kayo on air kung gusto niyo din naman mag-live on air kayo ha. Alright? So, maghihintay ako sa mga tawag niyo ha. Anyway, batiin natin ng happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan. Sa may Gaysano City Mall, yung mga nag-aabang sa kanilang rides sa pauwi po ng Kisando dito sa may Regency Ipunan. At saka saan-saan pa ba yan? Basta papunta dyan sa westbound. Oh, happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga sweethearts din natin. Andiyan po sa may bandang Balulang tsaka dito sa may Puerto ha. Magandang gabi po sa inyong lahat, right? 7:29 na po. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duhay. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 22 minutes after 7 o'clock. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang gabi sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon, ha? Dyan sa may Malaybalay at saka dito sa may Valencia City, Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat at mga suki natin dyan sa may Maramag, dito po sa may Quezon, Bukidnon, at saka dito po sa may Don Carlos, Bukidnon. Magandang gabi sa inyo, Andy, ha? And sa ating mga sweethearts dyan sa may Damulog at saka dito sa may Kibawe, ha? Happy, happy listening po sa inyong lahat. Kumusta na ka to si... atong mga amiga diha, kumusta na gato sila? Anyway, happy happy listening kay Marivel. Magandang gabi sa iyo, Marivel, and also kay Sir Efren Uwayan, Uwayan family, kay Ma'am Vivian, kay Kathy, and also kay Nanay Sining. Happy happy listening po sa inyong lahat at happy happy listening din at saka happy birthday kay Raymond. Anyway, Raymond, ilang taon na ba si Raymond? Trentahin pa yata to si Raymond, ha? Or nasa 20s pa. Happy, happy birthday to you, Raymond, ha? Ay din po sa ating mga taxi drivers natin ngayon at saka yung mga green GSM taxi drivers natin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Grabe, kumusta na po yung traffic natin ngayon, ha? Especially yung papuntang uptown. Sana okay na. Pero huhupa din ito mamaya. For sure. Diba? Eto, ang daming lumalabas talaga yung mga tao kasi the day after the sweldo. So, shopping doon, shopping dito. Tsaka, medyo masarap pang kumain sa labas ngayon kasi meron pang pera, diba? Sa mga not feeling well ngayon, nasa bahay lang, get well soon po, mga sweethearts. Tama na pong inom ng ating gamot at tsaka... lagay mo sa background niyo yung Heart FM para at least sa, 'di ba, pampasaya din natin. Yung mga in love dyan, lalong may in love sa mga love songs natin dito, ha, mamaya, ha. Ay din sa ating mga sweethearts dyan sa mga kamamanan, ang BBQ family natin, Lola Amy, and also kay Mayor Miles. Happy happy listening din sa ating sweethearts dito sa may Zayas Carmen. Shoutout po, maayong gabi sa inyong tanandiya, ha. 7:45 ang oras natin. I'll be back with the music from Ben and Ben right after this short break. Kumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

just met you. 82.7 Heart FM Cagayan, the oras na 83.7 Heart FM Bukidnon. 8:14 ang oras natin, sweethearts. Final hour na po ng programang Heartlines. Hey, call me maybe. Gusto niyong bumate sa atin.

0: Gusto yung bumati on air ha? 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Kumusta po yung mga sweethearts natin na nakapamista sa Iligan? Oh, may dala ba tayong ano ba? Mga Sharon Cuneta dyan. But anyway, belated happy fiesta Iligan City. At saka sa mga suki natin dito sa Cagayan de Oro ha, yung mga Iliganon sa hi to you. Magandang gabi po sa inyo ha. Ito si Chief Arthur Iniquela, taga Iligan din to ha. Welcome back, Chief ha. Ay sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Sabi ni Lola Amy, mayong gabi, nanihapon na ba ang tanan? Yes, Mami Amy. Oh, gilibri ko ni Clark. Nag-open ng miog sardinas, tsaka beef loaf. Ito, kumakain ba si Clark eh? Ay, kay Mami Marilyn of Kamamanan, kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, and also kay Clark Muntibol. Ay, kasali ka pala dito, Clark. And the rest of BBQ family. Maraming salamat sa inyo ha. Kay Miles, Mayor Miles, magandang gabi sa'yo. Miss ka na namin ha. Kailan ka babalik dito? At saka every time pupunta si Miles dito, meron siyang dalang cake eh. Kasi may birthday. Oh, happy birthday sa sa mga birthday celebrants natin for this month ha. Nako, ang dami nila. Happy birthday to all of you. At hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Promised Land, Makasandig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nanihapon na bang tanan din ha? At syempre naman dito po sa may Balubal. At sa may sa Balubal. Oh, yung mga sweethearts natin dyan na yung may nagtitinda ng buko. At saka yung mga bao-bao drivers natin dyan. Happy listening po sa inyong lahat. Team Showbiz Burlasoy Grab Car Kagayhaan, shout out po sa inyong lahat kay Kuya Ding. At saka yung Doncast Taxi, happy listening po sa inyo ha. At saka happy birthday once again kay Raymond. Oh, we're happy for you Raymond. At isang taon na namang nadagdag sa buhay mo. At di ba, sabi nga nila, yung karabaw lang daw yung tumatanda. Mabuhay ka hanggat gusto mo, di ba? Anyway, oras natin, 8:17. I'll be playing you back music from El Mano. Oh, sabayan nyo yung music natin ha, sa ating pagkanta. Ha. Karaoke tayo. Of course, right after this short break, tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Doon ako itungol sa akong ulo. Apektuhan akong mata. So, kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Tanaminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 8:29 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Magandang gabi once again sa mga sweethearts na ngayon lang nakatune in sa atin, ha. Bayang gabi, nakapanihapon na ba ka, sweetheart? Ano ba yung ulam mo? Nako, ang sarap naman yan. Peneritong galunggong at saka maanghang na ketchup. Pwede na yan. Diba? Sarap-sarap yan. Ang himbing na ng tulog na natin yan, ha. Anyway, yung mga sweeters natin na kumakain pa ngayon, yung mga higop-higo pa ng sabaw at saka yung mga ang sarap nagkakamay, di ba talaga? Yung kinamot yun. Tapos lingin-lingin nun ang rice. Kalamian na, oy. Especially yung mga kumakain pa ngayon ng yung rice corn, ha. Oh, ang sarap. At saka merong gidudo na yun sa ginamot. Wala na. Taot ang diet. But anyway, oh, lisod good kayo, biyaan ng nga bisyo, di ba? Oh, ang kaon ra good mo, lisod biyaan ng bisyo. Anyway, happy listening. At saka magandang gabi sa ating mga drivers ngayon, ha. Pauwi na. Oh, pero sana wala ng traffic sa pag-uwi natin ngayon. Oh, alas 9. At saka sarap mag mga isang bucket lang, 'di ba? Isang bucket lang. Bakit hindi? Pwede naman. Oh, kita-kits tayo. Oy, batiin natin yung ating mga HPG, ha. Magandang gabi kay Kuya J Tagalog and also kay Kuya Noel, ay din kay Jerry Cabuyaon. Ito yung paborito po ni Igig, ha. Oh, pilot ng ng helicopter at saka si Joseph Ranara. Nasa bahay na si Joseph ngayon. Oh, maaga yung matulog kasi bukas maaga din yan. Maagang papasada yan. Kaya nga, makakasama nyo palagi si Joseph sa traffic report tuwing umaga with Jason Steele. Anyway, happy listening din sa ating mga sweethearts once again, ha, dyan sa may Kamamanan. At saka magandang gabi din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Coastal Road, sa may Gusa. Nako, ang sarap tumambay dyan, di ba? Especially kung may motor ka lang. Tapos higop-higop kape, lingkod-lingkod lang dyan sa kilid. Anako, grabe. Priceless kayo. Siguro mga less than 500. Gasto ni mo diya, okay na. Lipay na, especially with your girlfriend. Oo. At saka dito din sa Mahigalay Ridge, ha. Oo, ang ganda dyan na magtambay, lalo na tuwing gabi. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Wala pa ba dyan si Noel? Yung nagtitinda ng... ano ba yung tinda ni Noel dyan, ha? Basta shoutout sa imo, Noel. Anyway, oras natin 32 minutes after 8 o'clock. Magbabalik pa rin ako with more music. Dito pa rin sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka, ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
4: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 8:45 ang oras natin, sweethearts. At last break na po ng programa nating Heartlines. Of course, dito pa rin sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidnon. Nakikinig sa atin ha, si Mommy Hasmi. Oh, happy listening po sa inyo. Wala siguro siya duty karon, no? happy listening. Naglanog-lanog na po daw ko nung sa ilang balay karon, Clark. And of course, hi kay Miles. Say hi kay Miles. Oh.
1: Hi, Miles.
0: Kay Mayor Miles, ang Mayang Gabidia, same one. And of course, sa Chavez Compound. Hi kay Kring Kring, kay Lucas. At saka kay Mommy Marilyn. Happy listening po sa inyo, Mommy Marilyn. Ha? Nakauwi na pala siya sa kanilang bahay. Ha? Pero taga-kamamanan na to si Mommy. Lola Amy, good evening sa imo. And hi din sa ating mga suking-suki natin, mga kagayhaan drivers, ha? Grab drivers natin. Magandang gabi kay Kuya Ding sa mga kasamahan niya. Ha? At of course, hi na din po sa ating sweethearts dyan sa Maipunan. Magandang gabi kay Arabella. And of course, sa kanyang mommy, ha? Arabella Pastries. Happy listening po sa inyo. Kay Ma'am Rose Baranda ng Shrimp Alley. At saka kay Gina Ravidas. Belated happy birthday sa inyo, Gina, ha? Tuwing gabi yan na nakikinig sa atin. Na maraming salamat din sa inyo, ha? At saka yung ating mga sastre natin sa Screen and Threads Tailoring. Kay Dindo de la Rita. Magandang gabi din sa imo, ha? At ang ating mga sweethearts din dyan sa may Megan's Eatery, shoutout din po sa inyo. Si Pretty Boy! Maying gabi diya sa mo, Pretty Boy. Grabe, rin ba kanin mo pay-pay sa iyang barbecue diya. Ah, lagi. 8:47 na po, anong gabi. Magbabalik ako with the music from Future Karma. Para to kay Lady M, ha? Pag-ibig ay kanibalismo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate-an.
4: May buhay sa makabuhay.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Heart 92.7. Heart FM time. It is now 10 o'clock. Heart FM time. It is now 11:02.

0: un corps.
1: Heart FM time. It is now 11:15.
2: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Heart 92.7.
0: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is Heart 92.7.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay Ate-an.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
7: Overload? Tama!
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
8: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pamunahing solidaryo sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Kwentuhan mo naman ako. Ano bang balita? Ano bang sitwasyon dyan sa inyo? Ano bang meron na? Ano ng preparation meron na kayo dyan? Text mo naman ako. 0961-8924-927. Otro ha? 0961-8924-927. Oy, marami kang plano para sa araw na ito ng Friday. Sige na, sabayan ko na kayo ng ating mga magagandang mga music. Ha? Ako na blaha dyan. Bango na, bango na. Gising na, gising na. Teka muna, gising muna bago bangon ha. Hindi pwede magkabaligtad yun. Hindi pwede bumangon kang tulog ka. Mag-commercial break muna tayo saglit ha. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat mga sweethearts. Manatiling nagiginig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad ug mokitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Causewagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Bukidnon, Saksiang Langit, December Avenue. Ay, lahat ng mga ginagawa natin, ha, nakatingin ng ang Diyos. Ay, ka muna. O sige, buhatin nyo karon. Ha? Ay, mga tapulan di, ha. Kailangan na tumayo. Yung mga lagi na nalangin na sinasabi nila na gusto nilang makuha ang success in life. Pero hantod ka ron, naghigda paghihapon. Aliyay! Alam mo daw ba ang first step? Yung gumising na maaga. Oo, kasi para makapag-prepare ka na makapasok ka na maaga. At pag nakapasok ka na maaga, iba maganda magiging record mo. Yun ang mga steps na dapat dinadaanan mo papunta sa iyong success. Diba? Para maabot mong iyong pinapangarap. Yun. Parang tao lang din yan. Diba? Pag naunahan ka ng iba, ang iba mong iba niyang maliligaw, wala na. Oo. Tapos ka na. Ganun lang yun. Sa pangarap natin, kailangan maaga tayong gumigising, maaga tayong bumabangon, maaga tayong nag-almusyal, maaga tayong pumapasok. Diba? Magandang morning po! Lalo-lalo na yung mga yung mga tipong laging nahuhuli. Nako po, paano natin maaabot yung ating mga pangarap niya? Kung lagi tayong nalilig. Diba? Dapat, maaga tayo. Kaya mo, traffic kasi. Ang traffic kasi, laging yung traffic yung... Alam mo naman pala, laging traffic yung dinadaanan mo. Di mag-adjust ka. Medyo umaga, maaga ka lang, dapat gumigising. Diba? Ganun yun. Magandang morning po sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Yung mga pumabiyahe na ngayon. As early as right now, papasok na. Pagkasayo. sobrang sayo ka, ayaw ba? Baka naman kasi... Baka malayo yung biyahe, di ba? Kapag kapasok mo yung alas 9, tapos bumibiyahe ka na ngayon, isa lang ibig sabihin niyan, layo yung mong balaybay. tama lang talaga na umalis ka ng maaga, ha? Magandang umaga po sa mga taga Upper Carmen, si Lalang Loking ng Zone 10 ka Upper Carmen. Magandang umaga po sa inyo. I'm listening in right now. Sabi niya, thank you for the daily music. Wow! Magandang umaga! Thank you, ha, sa amin nagsisimula ang inyong mga morning. Wow! Patayin lang sa magpaminaw, ha, mga sweethearts, ha? At syempre pa, iba ka na sa mga palengke sa oras na ito. Iba ka na sa mga bakeries. Magandang umaga po! May buntag! Sa lahat ng mga eatery, ay mga karinderya, yung mga nagbubukas na, kailangan na maaga sila magbukas kasi mayroong mga taong umaasa sa kanila. Wala sila ipamahaw kung sarado pa sila. Totoo yun. Kala na yung mga trabahador, di ba? Yung mga hindi naman nagluluto, yung mga stay-in. Hindi naman nagluluto yung mga yan, eh. Umaasa yan sa mga maagang magbubukas sa karinderya. Pag hindi nagbukas, tagbaw na. 35 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo siglit. Pabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Manatili nakikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City. 93.7 Thunder FM Pukinon. Hey! Uy! Hala! Alas 6.47 na ng umaga, mga sweethearts. So, oras at isa natin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Teka muna! Check muna natin ha. Ibang students ba natin? Mga nasa school na? Ano, nakapasok na? Ibang nanay natin? Naku! Nakaguhuhugas na ba ng pinggan? Naguhugas, naglilinis na ba ng mga pinagkainan? Tama yung buntag ha. Dagang salamat ha. Sa inyong pagpaminaw ha. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Thank you. Habang kayo busy. Sige, ako na muna bahala sa ating mga music. Talaga naman nagpapaganda ng ating umaga. Nagpapagana na rin ano, sa ating mga kilos, di ba? Kabayang buntag ha. Salamat sa tanang blessings, oh Lord. Sabi nung isa natin texter. Yan, bagong umaga na naman. At salamat sa Diyos sa tanang blessings. Yun! Yan talaga dapat. Bago tayo maging busy, kailangan talaga magpasalamat tayo sa mga natatanggap natin everyday. Right? Magandang umaga! Lanog na saan sa may Pickel and Pals? Magandang umaga sa inyo lahat dyan sa may Pickel and Pals? Ano yan? Pickleball court ba yan? Ha? Magandang umaga sa inyo, ha? Thank you. Sina Chelsea Jean. Yan, magandang morning din. Thank you sa inyong pagpaminaw dihan, Davita. Kung nasaan man kayo, sang area ba kayo? Yan, sabi niya, Permin, nagapamati ang Totski Car Wash Kibawe. Yun! Good morning! Sa lahat ng mga car wash ngayon na nagbubukas na rin. Nako po, in demand na naman kayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Mukhang matatapos na daw yung habagat sa first week. Ngayong first week ng October. So isa lang ibig sabihin niya, pag natapos mo yung habagat, papasok na daw yung El Nino. No? So mukhang wala tayong mararanasang ulan. Okay, talaga naman. Tipid-tipid din tayo sa tubig, ano? Magandang umaga, Vera! All the way from Lapasan, may butag! Listening, siyempre, sa among favorite na FM station. Wow! Thank you sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. 6:48! Commercial break tayo once more. Magpapalik ba tayo? Siyempre, ang dami-dami pa mga hits ang sasa inyo. Tapos mamaya, abangan natin, ha? Ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita mula po sa loob at labas ng ating bansa. Abangan natin yan, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore!
1: Heart! 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
6: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
7: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

hugas ng tahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kamang hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL maka buhay plus dahil tawi capsule uno siksik sa suspansya at vitamin gawak sa mga piling sangka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Sangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL maka buhay plus dahil tawi capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. 92.7. Heart Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga.

0: Narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito na ng Biyernes. Headline sa ating balitang nasyonal, 7 bangko at 7 insurance and financial companies ipinasabi na ng House of Prosecution Panel.
1: Utang ng gobyerno umabot na sa 19.6 trillion pesos nito lamang Agosto.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, NUP sa Kamara hindi magkukodita sa kabila ng mga concerns sa 2027 national budget.
1: At headline sa ating balitang lokal, Cavitada, formal nang nagsumite ng petisyon laban sa operasyon ng GSM Green Taxi.
0: Samantala, sa balitang lokal pa rin, police deployment strategy sa Cagayan de Oro pinuna ng isang lay theologian.
1: At balitang lokal pa rin, bagong ordinansa isinusulong para palakasin ang lokal na industriya ng pelikula sa syudad.
0: Sa balitang lokal pa rin, 15 distressed OFW sa Misamis Oriental tumanggap ng tig 10,000 pesos na ayuda.
1: At headline sa ating balita, Bukidnon, NCIP at TNR magsasagawa ng ground verification survey sa CADT number 274.
0: Samantala, sa Manolo Fortich o Manolo Fortich LDRRMO, pinalalakas naman ang handaan o paghahanda kontra sa epekto ng El Nino.
1: At balitang Bukidnon pa rin, may gate, 14.2 million road concreting project sinimula na sa Kadingilan.
0: At tayo sa ating balitang Mindanao, Davao de Oro, pinag-iingat sa posibleng malakas na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan.
1: At headline sa ating balitang international, Botswana binatikos sa pagpatay sa 23 elepante para sa Independence Day.
0: Ay ba yung dagat pa rin, piloto ng Israel-bound flight sinaksak ang kapwa piloto at hangkang ibagsak ang eroplano.
1: At headline naman sa ating balitang pampalakasan, Alex Iyala, bronze sa Asian Games matapos matalo kay Wang Siu.
0: At sa ating showbiz balita, Bong Navarro patuloy na umaasa sa ustisya sa gitna ng CA release order kay Denise Cornejo.
2: Heart FM Balita mula sa Heart FM News Center. Narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibutang Pilipinas! Araw po ngayon na Biyernes, Oktubre 2, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Aras natin ngayon, 7:24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
2: Heart FM Balita.
0: Ipinasabi na ng House of Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na 7 bangko at 7 insurance and financial companies na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Ito'y bilang paghahanda ng prosecution sa presentasyon ng mga financial records sa mag-asawang Duterte Carpio sa impeachment trial. Kabilang sa mga bangko pinaharap sa Oktubre 6 ang mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, BPI, PDO, Metrobank, PNB, PS Bank at Asia United Bank para ilatag ang mga financial records na kailangan ng prosecution. Kabilang naman sa mga insurance company na ipinatawag ang Prudential Life, Alliance, Manulife, FWD Life, BPI, Aya Life, BDO Securities at BDO Life. IG House Lead, the Prosecutor, Gabriel Luistro, iaharap ang mga testigo batay sa pagkakasunod-sunod ng subpoena request. Ito'y binang bahagi ng presentasyon ng prosecution sa Article 2 ng impeachment case na tumatalagay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at mga financial transactions ng Vice Presidente.
1: Samantala, umabot na sa bagong record na 19.61 trillion pesos ang utang ng pambansang gobyerno sa katapusan ng Agosto. Ito'y ayon sa Bureau of the Treasury. Mas mataas ito ng 1.1% mula sa 19.39 trillion pesos nito lamang Hulyo at 12.2% naman kumpara sa 17.47 trillion nito lamang Agosto 2025. Karamihan ng utang o 67.5 9.5% ay galing sa domestic sources na umaabot sa 13.24 trillion pesos. Samantala, 6.37 trillion pesos naman o 32.4% ang utang sa mga dayuhang nagpapautang. Ayon sa Treasury, nakadagdag sa utang ang bagong pangungutang ng gobyerno at paghina ng piso laban sa dolyar, umabot na sa 62.209 pesos. Ang palitan ng piso sa dolyar nito lamang Agosto mula 61.327 pesos. Ito lamang Hulyo. Samantala, bagyan tumaas sa 306.74 billion pesos ang government guaranteed obligations, pero mas mababa pa rin ito ng 11% kumpara sa antas noong katapusan ng 2025.
0: Aras natin 7:27 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Wala namang balang magsagawa ng kudeta ang National Unity Party sa Kamara sa liderato ni House Speaker Faustina D. III sa kabila ng kanilang mga concerns sa 2027 National Budget. Ito ang sinabi ni NUP Chairman at Antipolo Representative Ronaldo Roni Puno, na dapat sila sa liderato ng Kamara pero dapat malaya rin sila maglabas ng saloobin at pagkabahala ng hindi agad tinatawag na rebelde. Para kay Puno, hindi dapat parusahan ang mga mababatas dahil lamang sa pagpapahayag ng kanilang salungat na pananaw. Kinumpirma ni Puno na nakausap na nila si House Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng mga issue sa 2027 National Budget. Magsusumite ang NUP sa Budget Amendments Review Subcommittee o BARS ng listahan ng mga concern at special provisions sa panukalang budget, kabilang na ang infrastructure, social services at local government support funds. Nais din nilang itigil ang four-letter release sa mga proyekto, ipagbawal ang pag-impound sa mga pondo at unahing ipagtupad ang program funds kesa sa mga unprogrammed funds. 7:28 na nagmamadaling umaga, yung pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, formal nang nagsumite ng petisyon ng Cagayan de Oro Filipino Taxi Drivers Association o CAFI TADA. Ito'y bilang pagtutol sa operasyon ng GSM Green Taxi sa Cagayan de Oro City. Personal na iniabot ni CAFI TADA President Bernie Jamangka kay LTFRB Regional Director Aljo Bendijo ang nasabing petisyon. Kasama naman si Attorney Ernie Efe Palanan. Ay sa CAFI TADA, layunin ng kanilang petisyon na maiparating si LTFRB ang kanilang paninindigan higil sa operasyon ng GSM Green Taxi sa lungsod. Umaasa ang grupo sa suporta at konsiderasyon ng mga kinaukulang ahensya. Ito upang magkaroon ng patas sa desisyon na isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga lokal na taxi driver at operator habang inaabangan ang tugon ng LTFRB sa kanilang isinampang petisyon. Aras natin, 7:29 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal, ating pakinggan at alamin o ating tanggapin ng isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan na sa police deployment strategy. O dito po sa lungsod, abay pino na ng isang lay theologian. Ang detalye na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
3: Tingnasyon ni Lay Theologian Wilson Amad ang strategiya sa pag-deploy ng mga pulis sa Cagayan de Oro, partikular ang malaking bilang ng mga pulis na nakatalaga sa mga shopping mall na mayroon na rin sariling private security personnel. Ayon kay Amad, hindi sapat ang nakapirming presensya ng mga pulis sa mga mall at checkpoint upang mapigilan ang krimen dahil kailangan ding matutukan ng seguridad sa iba pang residential at commercial area. Iminungkahin niya ang pagpapalakas ng mga street patrol at paglalagay ng mga criminology graduates sa traffic management at regular na pagpapatrolya sa mga komunidad upang mas mapalawak ang pagbabantay sa mga pampublikong lugar. Binigyan din ni Amad na hindi sapat ang mga CCTV network sa pagpapanatili ng seguridad, lalo na kung nagagawa ng mga suspect na itago ang kanilang pagkakilnan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita!
0: Nagagsalamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balita! balita.
1: Sa iwalay naman na balita, isinusulong ni Cagayan City Vice Mayor Jocelyn Rodriguez ang pagpapalakas ng lokal na industriya ng pelikula sa lungsod sa pamamagitan ng panukalang Local Film Development Ordinance of Cagayan City 2026. Kabilang sa mga pangunahing probisyon ng panukalang pagtatatag ng Cagayan de Oro Film Academy, taon ng Metro Cagayan de Oro Film Festival, Cine Oro Creative Hub na magbibigay ng shared facilities at resources at Cine Oro Film Archives. Ayon kay Rodriguez, layunin ng panukalang ordinansa na magkaroon ng matibay na struktura at suportang lokal na industriya ng pelikula upang mabigyan ng oportunidad ang mga filmmaker na matuto, lumikha, magkaroon ng trabaho at maipalabas ang kanilang mga obra sa mas malawak na audience. Binigyan din niya na ang pagsuporta sa industriya ng pelikula ay isang pamumuhunan sa mga lokal na talento na naglalahad ng kwento, kultura at pagkakakilanlan ng Cagayan de Oro at buong Mindanao.
0: Oras natin, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa atin ng ating balitang lokal. Binigyan ng tig 10,000 pesos na financial assistance ang 15 distressed overseas Filipino workers sa Misamis Oriental. Ito'y upang matulungan sila makabangon mula sa mga suliraning naranasan habang nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa. Umabot naman sa kabuang 150,000 pesos ang pinamahaging ayuda ng pamahalaang panalawigan para sa mga benepisyaryo. Ayon sa provincial government, layunin ang programa na maibsan ang pinansyal na pangangailangan ng mga distressed OFWs at matulungan sila makabangon mula sa mahirap na sitwasyong kanilang kinakaharap. Bahagi ang naturang inisyatiba ng patuloy na pagbabalakas sa mga social protection program ng pamahalaang panlalawigan upang mabigyan ang kinakailangan suporta ang mga misamisnong nangangailangan ng tulong.
2: Heart FM,
0: alas 7.33 na nagmamadaling umaga, yan ang ating oras. Inipong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula pa sa ibang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
7: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash! Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, bibitin.
9: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
10: Kevin Enterprises,
9: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
2: This is Heart 92.7.
12: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
0: Aras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Samantala, live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Loud and clear tayo napapakinggan dyan po sa mga Kalakhang Bukidnon sa pamamagitan po ng ating Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita!
0: Pagin dito po sa ating lungsod na Cagayan de Oro, tayo po ay loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita!
0: Samantala, sa mga naka-online, tayo na may live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live. Ang ating Facebook Live na ito ay pwede po ninyong i-share, ha? Samantala, pwede po kayong mag-follow sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages, Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7- Bukidnon.
2: Hard FM!
0: Ito sa live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan.
2: Hard FM Balita!
0: Itama inyong mga arasan, alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Hard FM Balita!
0: Nakipag-ugnayan na ang National Commission on Indigenous Peoples, so NCIP Region 10, at Bukidnon Provincial Office sa Department of Environment and Natural Resources, o DENR Bukidnon. Ito'y para sa paghahanda sa Joint Ground Verification Survey sa 10 tenorial instruments na nasa loob naman ng CADT number 274. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa ng mission planning activity noong September 24 sa Provincial o Bukidnon Provincial Office upang talakayin ang mga kinakailangang operational protocol, technical survey parameters at iba pang proseso na susundin sa pagsasagawa naman ng survey. Layunin ng naturang aktibidad na matiyak na maisagawa ang ground verification alinsunod sa mga umiiral na pulisiya sa lupa at mga alituntunin para sa ancestral domain. Samantala naman, inaasahan di makatutulong ang survey sa wastong verifikasyon ng mga dato sa field at magpapanatili ng transparency sa proseso, partikular sa pangangalaga sa mga karapatan at interes ng mga indigenous cultural communities at indigenous peoples na maapektuhan pa rin ng aktibidad.
1: Samantala, pinatitibay ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO ng Manolo Fortich, Bukidnon, ang mga paghahanda ng bayan laban sa posibleng epekto ng El Nino, gaya ng kakulangan sa tubig, tagtuyot na maaari makaapekto sa agrikultura at panganib ng sunog. Ayon kay LDRRMO Officer Ronel Alimanya, mahigpit nilang sinusubaybayan ang mga abiso ng pag-asa upang matukoy ang mga kinakailangang hakbang at mapalakas ang kanilang preparedness at contingency plans. Kabilang din sa kanilang mga hakbang ang pagpapalakas ng koordinasyon sa Bureau of Fire Protection of BFP, Philippine National Police at sektor ng agrikultura upang matiyak ang kaandaan ng mga barangay response team sa panahon ng El Nino. Hinikayat naman ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office para sa impormasyon tungkol sa pananim na angkop sa matinding init at limitadong supply ng tubig upang mabawasan ang posibleng pagkalugi sa kanilang kabuhayan.
0: Aras natin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa anay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Pinasinayaan na ang tatlong road concreting project sa mga barangay Salvacion, Kabilagon at Matampay sa Kadingilan, Bukidnon. Na nagkakahalaga naman ng kabuuang mahigit 14.2 million pesos. Sa naturang halaga, 4.93 million pesos ang inilaan para sa proyekto sa Barangay Salvacion, 4.63 million pesos naman sa Barangay Kibalagon at 4.65 million pesos naman sa Barangay Matampay. Layunin ng mga proyekto na mapabuti ang daloy ng transportasyon at mapadali ang pagbiyahe ng mga residente, gayon din ang pagpapalakas ng koneksyon sa mga nasabing barangay sa iba pang lugar. Pinondohan ang mga proyekto sa pamamagitan ng pondo mula sa mga opisyal na pamansang pamahalaan sa pagigibagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Kadingilan, mga barangay council at mga kontraktor na mga ngasiwa sa konstruksyon. Alas 7.40 ng nagmamadaling umaga. Yan ang ating oras. Samantala naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Hard FM, Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, Davao de Oro, pinag-iingat sa posibleng malakas na pagulan at thunderstorm sa lalawigan. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
10: Pinapayuan ang mga residente ng Davao de Oro na manatiling alerto sa posibleng pag-ulan at thunderstorms ngayong buwan ng Oktubre. Ito ay kasunod ng weather disturbance na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, maaaring magkaroon ng isolated rain showers at thunderstorms. Kapag lumakas ang thunderstorm, posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madaling maapektuhan. Pinapayuhan ng mga residente ng Davao de Oro, lalo na ang mga nasa mabababang lugar at malapit sa ilog o daluyan ng tubig, na patuloy na subaybayan ang mga weather updates. Pinag-iingat din ang mga motorista dahil maaaring maging madulas ang mga kalsada kapag palakas ng pag-ulan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, servisyong may puso.
2: Heart FM Balita!
0: Tigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita!
0: Oras sa atin, alas 7.41 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
2: Heart FM Balita!
0: Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Binatikos ang animal rights at conservation groups ng Botswana. Ito'y dahil sa pag-authorize sa pangangaso at pagpatay ng 23 elepante para naman sa Independence Day celebrations nito. Ibinagdiwang ng Botswana ang 60th anibersaryo ng kalayaan nito mula Britain ngayong araw, kung saan bahagi ng tradisyonal na handaan ang karne ng mga hunted animals. Ayon sa Elephant Protection Society, maaari maapektuhan ang conservation efforts at mahikayat ang illegal hunting kapag ipinakitang katanggap-tanggap ang pagpatay ng mga elepante kapag autorisado ng gobyerno. May mahigit 130,000 elepante ang Botswana at matagal lang reklamo ng mga komunidad ang pagkasira ng pananim at ari-arian, pati panganib sa mga residente dahil naman sa human-wildlife conflict. Depensa naman ng gobyerno, bahagi ng regulated hunting ang population management at nakakatulong ito sa conservation at local development.
2: Heart FM Balita!
1: Sa iwalay naman na balita, sinaksak ng isang piloto ang kapwa niya piloto sa isang flight mula Dubai patungong Tel Aviv at tinangkang ibagsak ang eroplano. Ito ay ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Biglang bumaba ng 17,000 feet o higit 5,000 meters ang eroplano sa loob ng wala pang 2 minuto bago ito inilihis at napilitang lumanding sa Saudi Arabia. Ayon sa isang pasahero, nakarinig sila ng matinding sigaw sa loob ng eroplano bago tumulong ang 3 hanggang 5 tao para mapigilan ang umaataking may dalang kutsilyo. Inulat naman na 2 piloto na nasa likurang bahagi ng eroplano ang sumulong upang tumulong sa pag-control at paglapag ng eroplano. Sinabi ni Netanyahu na naaresto na ang pilotong umatake at iniimbestigahan ng mga otoridad sa Saudi Arabia, habang ang kapwa piloto ay isang UAE national. Pinasalamatan naman ni Netanyahu ang mga pasaherong tumulong sa pagpapatatag ng eroplano na anilay nakapagligtas ng maraming buhay at nakapigil sa mas malaking trahedya.
2: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
0: Sa ating balita, papalaga sa nasungkit ni Filipina tennis star Alex Ayala ang bronze medal sa Asian Games matapos siyang talunin ni world number 85 Wang Ziyun ng China sa score na 3-6, 6-3, 6-2 sa semifinals kahapon ng Webes. O kahapon ito, naganap. Nakuha ni Ayala ang unang set matapos sa matikas na 5-0 abante. Ngunit nakabawi si Wang at kinuhang sumunod na 2 set upang selyuhan ang panalo. Ito na ang 2nd sunod na Asian Games sa bronze medal ni Ayala. Magiging all China ang laban para sa gold medal matapos talunin ni Zhang Zhuai si Yulia Potencheva ng Kazakhstan sa score na 6-4 to 6-2. Huli nakapag-uwi ng gold medal ang Pilipinas sa tennis sa Asian Games noong 1962 sa pamamagitan naman ni Johnny Jose.
2: Heart FM Balita! Heart FM Showbiz Balita!
1: Abay, naglabas ng pahayag ang abogado ni Vong Navarro na si Alma Malionga para sa kanyang kliyente sa programang Fast Talk with Boy Abunda kasunod ng pagkalat ng release order ng Court of Appeals kay Dennis Cornejo. Sinabi ng abogado na naniniwala si Navarro na sa kabila ng mga malinaw na pagkukulang at kahinaan ng sistema, mananaig pa rin ang katotohanan at hantong sa makaturungang konklusyon ang kanyang mahaba at mahirap na pakikibaka upang maitama ang umano'y pagkakamaling kriminal na ginamit o ginawa laban sa kanya. Samantala, sinabi ni Malionga na ipagpapatuloy nila ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo na maaari nilang gamitin at handa silang tanggapin ng buo ang magiging resulta ng mga prosesong ito. Binigyan din ng abogado na kung sapat na ba ang panahong ginugol ng alinman sa mga akusado sa kulungan ay isang usapin ng batas na kailangang igalang ng lahat.
0: Makakalabas na pala talaga, no?
1: Oo, makakalabas si Denise Corneo at yung iba pa, yung dalawa, si Cedric Lee at
0: ang isa. Nakakatakot dyan, siyempre may mga, kahit pa paano, may mga pera pa rin yan, eh.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Eh, siyempre yung kaligtasan din ng Bong Navarro, kasi alam naman natin, uso dito sa Pilipinas yung resmak-resmak, alam mo yun?
1: Oo.
0: Lalo-lalo na hindi naman ganun katagal yung panahon.
1: Yes.
0: Diba? Oo. Parang kailan lang nang diba? Makita natin siyang may black eye sa mata. Diba?
1: Nalala ko talaga yung interview niya dati sa The Buzz, eh.
0: Diba?
1: Yung nasa hospital pa siya.
0: Mm.
1: Oh, 2014 yun. 2014.
0: Talagang, so 10 years ago?
1: 12 years.
0: 12 years ago.
1: Oh.
0: Imaginin mo, eh, kailan lamang din na nakulong yan.
1: Correct.
0: Diba? Parang kailan lang yun, ano?
1: Oo, nakulong din siya, eh. Na-detain siya for...
0: How many days?
1: Tapos nakalabas. At ito naman, yung nangyari kasi may, ano, buti na lang nung mga panahon na yun, ano.
0: Mm.
1: Talagang yung technology, may CCTV na kasi, di ba?
0: Ano?
1: Nga sa elevator.
0: Yan!
1: Oo. At may video pa nga dun, eh. Naalala ko, may video na kumalat kung saan parang... Pinilit siya na sabihin, 'di ba? May ipinilit sa kanya na sabihin mo to, ganito ganyan.
0: Oh, na hinaras mo.
1: Oh,
0: si Denise.
1: Pumunta ka dito dahil ito ang gusto mo, ganyan.
0: Alam mo ba, meron pa yung isang kasama si Denise.
1: Oh.
0: Oh. Yung isa, actually yan, eh, si Denise, pamangkin niyan, eh.
1: Pamangkin. Oh,
0: meron pa yung isa, yung Denepio. Denise
1: Happy Friday.
0: And Denepio.
1: Buti na lang talaga.
0: Ay, nako. Alam mo ba, yan sa kaso ni Bong Navarro na yan, totoo talaga, eh, napatunayan talaga yan. Sa panahon ngayon, wala na talagang tapat. Wala na talagang tapat. Isa na lang ang tapat ngayon.
1: Sino?
0: CCTV. Diba? Kasi sila na lang yung nagsasabi ng totoo. Diba?
1: Wala ka talaga maano pag may CCTV. Totoo yan.
0: Sa panahon ngayon, CCTV na lang po ang honest. Kaya nako, mahalaga din naman sa kaligtasan natin. Kaya naman, pinapayo nga na kung maaari, lahat daw po ang syudad o maging sa mga residential area, ay dapat CCTV. Meron na mga CCTV sa mga kalsada.
1: Iba pag may CCTV talaga. Kasi agad nating natatrack, eh. Mayroon mga hindi magandang pangyayari.
0: Yan!
1: Di ba, madaming it has been proven na talaga kung ano yung sinasabi mo, di ba? And it's different from the CCTV. Marami na po ang nakulong.
0: Dahil dyan. At saka ito pa, ha, may mga backtracking na nagaganap. Kunyari, may ginawang krimen yung isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hindi nakuhanan ng camera doon sa mismong eksakto.
1: Yes.
0: Pero sa backtracking, gamit ang mga CCTV. Eh, nakikita po yan.
1: Correct.
0: Diyan nakikita kung saan ang galing, saan ang punta yung motor, saan yung mga ganong tipo. Yan, sa backtracking po sa mamamagitan ng CCTV.
1: May nangyari lang recently sa Cebu.
0: Yan.
1: Na may couple. Yung isa, yung lalaki is foreigner.
0: Okay.
1: Naglalakad sila dun sa isang kalsada.
0: Uh-huh.
1: Nasa may gutter area naman. Pero talagang parang tinumbok sila ng
0: sasakyan.
1: Lako
0: po.
1: At nung parang may denial pa nga nangyari, if if my memory serves me right. Ayun, tapos na CCTV, doon nakita na talagang, hala, para talagang tinumbok. Alam mo yung parang sinadya.
0: Yun
1: na sila yung sagasaan or kung ano man.
0: Yan yung mga surprise evidence, eh. Yung mga CCTV na yan. Kaya kung deny ka ng deny, biglang may surprise evidence, CCTV
1: diba?
0: Pala. Agay, di mo naman masasabing. Pero may mga nagsasabi, natatamper daw ang CCTV.
1: Ay, ano yan? Yung
0: gobyerno din. Di ba? Ano nagpresenta?
1: Napanood ko. May napanood akong parang isang documentary niyan.
0: Nangyari sa ano? Sa Senate.
1: Di ba?
0: Di ba? Nung ipresenta yung CCTV, tampered.
1: May, alam mo kasi yung technology kasi ngayon, eh. Tapos may AI pa. Yung isang documentary nga, nagsasabi, yung CCTV talaga hindi mo matatampered because of the storage card.
0: Yan.
1: Dito mo siya matatampered kapag nalalapatan mo na. Like, for example, another scene.
0: Yan.
1: Yan na. Dito na pumapasok yung mga AI. AI things. Yung mga nagagawa din ng AI.
0: Pero natitrace pa rin naman yan.
1: Natitrace pa rin. At nalalaman din sa mga experts kung talagang ito ay totoo na si CCTV video or captured. Or tampered.
0: Yun na. Ako siya, sige. Sana naman ay magkapatawaran na rin kung talagang kailangan ng patawaran.
1: Uh-huh.
0: At maging bukas tayo sa pagpapatawad sa isa't isa kapag gaganyang mga may mga nakaraang mga usapin at mga kasong napagdaanan. Gaya ni Nabong at saka ni Denise Cornejo at saka si Cedric Lee.
1: Yun. Diba? Napagsilbihan naman may sana-sana nga lang yung hustisya yung manae.
0: At saka sana naman eh, maging bukas na sila sa pagpapatawaran. Correct. At maging magkakaibigan na lamang.
1: Correct.
0: Diba? Kaysa naman habang buhay kayo magantihan, walang katapusan.
1: Correct.
0: Ay nako! Talaga naman, wala nang kapayapaan.
1: Tama.
0: Siya. Sige, maraming salamat sa incheka sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
12: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Ay, 10 minuto bago sumabit ang alas 11 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
12: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
13: Magandang umaga rin sa'yo, Mar. Magandang umaga rin. Si Tart sa Cocon area. May tulis kalawagan pa dyan sa Cocon area. Mula sa Pakarusok papuntang Nazaret. Labas ka ng Tumosako. Okay naman ang mukho ng sumasakyan ngayon dyan hanggang sa Rotonda. Maluwag na maluwag ang Rotonda. Pagtatira natin dyan sa pusing ng Baminta at ang Kandayang Ridge. Pag-ibig-ibig lang. At ganoon din ang pababa. Pero dire-diretso, Paket Master Zone. Napakaluwag na Master Zone. Hanggang sa makapunod ito sa pahina.
0: Ayun na. Sige, maluwag ang Master Zone ngayon. Samantalahin na sana ng mga motorista natin, ano? Yung mga akyat dyan. Mm-hmm. May pasayaro ka ba sa oras ito?
13: Meron.
0: Naka-electric pan ka ba? Sige, maraming salamat. Tingat sa pagmamanayo. Tingatan ng mga pasayaro, ha? HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
13: Yan na late sa sitwasyon. Mga kasada nga kami nadaan sa ngayon. At patada po si Tagalog Toots ng RRT Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
12: RRTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Oras natin. 8 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Oktubre 2, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
12: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, 7 bangko at 7 insurance at financial companies ipinasabina ng House of Prosecution Panel.
1: Utang ng gobyerno umabot na sa 19.6 trillion pesos noong Agosto.
0: NUP sa Kamara hindi magkukudita sa kabila ng mga concerns sa 2027 national budget.
1: At headlines sa ating balitang lokal, kafetada formal nang nagsumite ng petisyon laman sa operasyon ng GSM Green Taxi.
0: Sa balitang lokal pa rin, police deployment strategy sa Cagayan de Oro pinuna ng isang lay theologian.
1: At balitang lokal pa rin na bagong ordinansa isinusulong para palakasin ang lokal na industriya ng pelikula sa syudad.
0: 15 distressed OFW sa Misamis Oriental tumanggap ng tig 10,000 pesos na ayuda.
1: Headlines sa ating balitang Bukidnon, NCIP at DNR magsasagawa ng ground verification survey sa CADT number 274.
0: Dala Manolo Fortich, LDRRMO, pinalalakas naman ang paghahanda kontra sa epekto ng El Nino.
1: At mahigit 14.2 million road concreting projects sinimula na sa Kadingilan.
0: Samantala sa balitang Mindanao, Davao de Oro pinag-iingat sa posibleng malakas na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan.
1: Headlines sa ating balitang international, Botswana binatikos sa pagpatay sa 23 elepante para sa Independence Day.
0: Sa ibayong dagat pa rin, piloto ng Israel-bound flight, sinaksak ang kapwa piloto at hanggang ibagsak ang eroplano.
1: Headline naman sa ating balitang sports, congratulations Alex Elia Rohan sa Asian Games matapos matalo kay Wang Siu.
0: Sa ating showbiz balita, Bong Navarro patuloy na umaasa sa hustisya sa gitna naman ng CA release order kay Denise Cornejo.
12: Heart FM Balita.
0: Oras natin! Oy, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos, SRP lang.
1: Friday ngayon, mamaya abangan ha, meron tayong bisita.
0: Ay, may bisita tayo mamaya.
1: Meron tayong bisita. And we're gonna be talking about the upcoming PhilOS orientation. Abangan yan mga sweethearts ha. Kung kayo, isa kayo sa mga nag-register, you need to really hear doon po mismo sa magiging source speaker natin for tomorrow's event.
0: Oh, would you like to go to Australia?
1: Yeah, gusto mo pa mag-Australia. You wanna be in Aussie?
0: You wanna be in Australia? Australia?
1: Australia.
0: You wanna eat pancake?
1: You're damn right.
0: So how is the weather? Weather in the Kansas, mate?
1: I love the fish and chips.
0: How's the class, mate?
1: How's the weather, mate?
0: Ay, sige na. Ito na. Uy, ilang araw na lang bago magpasko.
1: Abay, 84 days na lang.
0: Pasko na?
1: Magpapasko na.
0: Ay! Magandang umaga po sa lahat po ng mga nagbabashoutout sa atin, ha? Ito na. Tirahin mo na to.
1: Ito mula kay Tristan Waya Tagulay, May Buntag. Thank you for listening.
0: Si Gato, Galas Family, Gev Family, Tatay Nicolás, Mami Elaine, Lilian, magandang umaga po sa inyo. Shortcut na.
1: No? Good morning kay Alexandra Oriel. Shoutout naman po sa Order or Orker Family. Listening from Prokwana, Patpat, Kadingilan, Bukidnon. Always Mingo Paminaw. Ayan, maraming salamat po. God bless you too. Thank you.
0: Ayun o, magandang umaga na siyempre kina Aileen Canoy Carillo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha. Sana maganda inyong mga umaga.
1: Ayan. At ito din, good morning din kay Aileen Canoy Carillo. Yan, good morning.
0: Si Nasus Orozca. Yan, maayong buntag. Dagang salamat.
1: Ayan, good morning din kay Ate Marmas. Good morning. Thank you, Ate, ha. Sabi niya, Miss G and Jason Steele, happy watching from Manzano Compound. God bless you too.
0: Aba, magandang umaga po sa inyo. Fetion, Lola Lalang, Hano po lang, Claveria, Misami sa Rental. Magandang umaga. Magandang umaga.
1: Ayan, si Lola Fetion naman. Good morning.
0: Siya na yun.
1: Si Mami Remedios Gimelo ng... Maramag to, Crystal Maramag. Aba. Shoutout sa Sotelo family, Sevilla family.
0: Yun, no?
1: Thank you. 84 days.
0: Tama.
1: Tama si Mami.
0: Gemma Palakat Pupus, mga taga Zone 10 Upper Carmen, Aminaw sa Karon. Lakas doon ang monitor dyan sa Carmen.
1: Ay, grabe.
0: Pilit na pinipihit, pero hindi magawa-gawa.
1: Alan Buslon, good morning.
0: Dunski Fernandez, magandang umaga. Gracel Bagaras, ingat.
1: And, uy, Mami. Si Ma'am Merlene Lorian kahapon. Happy morning. Thank you po sa inyo lagi pakikinig. Diyan sa may S. Gabi.
0: Nabuhay si June Rose, ah.
1: Uy, namiss ko yan.
0: Namiss mo siya?
1: Oo, yung mga banat yan. Grabe yan, makabanat.
0: Hey, rainy Friday and Kinky Friday. Shout out JL Flowers sa Bulwa.
1: Aba, Kinky Friday ngayon. Good morning, watching from Ipasugong. Bukido naman si Doy Nold AR. Ayan.
0: Si Arnold Guru yun.
1: Arnold yan.
0: Gloria Barcobero, magandang umaga po sa inyo. Shout out Barcobero and si Mien Family.
1: Good morning, Mami Amy Balamadres and to Mayor Miles. Hi, Danda. At good morning kay Mami Marilyn Gonzalez, Sheila Villacruzis, Marisa Doro, and Leila Naluan Raz. At sa lahat ng mga taga-kamamanan. Thank you.
0: Ay, magandang umaga. Efren! Good morning, Efren! Morning!
1: Thank you, Sir Efren at the Wayan family. Mami Marilyn Gonzalez, happy first Friday and second day of October, dear Heart FM. Happy Friday, Mami, especially to Nell and Mar. Shout out to my friend Dilets, na sina Mami Amy and Miles Balumadres of Kamamanan. Doc Norma, hi Doc, good morning. And Marife Atabelo of 6th Division, Patag. And Lita Favela. Lita Favela, Lolita Ormichigos, and Winnie Mulhano of Zone 2 C, Carmen. Good morning, Mami.
0: Shout out sa mga kauban sa may Manolet Bake Shop, Novi, Ivan, Rizel, Chen Chen, Jeremy, at saka Gilbert, galing kay Johnny Rizel Concha Bunayo.
1: And Sir Borses Parsha, good morning. Dagang salamat.
0: May message ba sa akin mo? Masahin mo yung message?
1: Binasa po. Good morning po. Ayan.
0: Pitong na. Grabe na sila. Susan Kake. Magandang umaga, Susan Kake. Pinapadali pa niyang iyaw. Iskal matas. Para di ko mabasa.
1: Nabasa mo.
0: Nabasa ko.
1: Ate Marip, good morning. Salamat, salamat sa inyo pakikinig ha. Check it always. And sa Team Tarok Motor. Thank you with a very big heart.
0: Ay, ay. Magandang umaga, Beth. Good morning, Beth. Mga taga-punta dito. Magandang umaga.
1: Good morning, your host. At eto, si Anila Sor Puppets the Cheetah. Uy, na-miss ko to. Ayan, from Anhawin, Maraamag, Bukidnon.
0: Ganda, iyak na ako. Ay, Rosinielas na Vista na magandang umaga sa iyo. Salamat, salamat.
1: Good morning, good morning. At ito ay umabal pa, Batang Harke. Shout out from Pangantukan, Mugkinon. Ayan, Batang Harke Band. Thank you so much. Maayong
0: buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Patayin na sa pag-